0: de kalu nan yakunu tigen bu dhuratul ustaq salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiagneram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di dégglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen fi nga xamni fi lañu fassiyene yamal li nga xamni mo mari suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla la borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Yantib FM, Tchanar FM et Lergui FM. Ku tuub suñu borom daf lay jéggal, ku réccu itam boole woo ci rëy suñu borom dana la yërëm.
1: waye ki nga xam nak mo ci bolé reuy ba nopi jakarlo ak sun borom won ko né lo man defal nangam li man duma ko def mukk dafa bolé yeneen bakkar bolé na ci reuy bolé ci reer bolé ci deung ak ak bañ ak ak woné né yapp sun borom yoy mu bolé yépp motax nak sun borom mom baliko ndax balawul jéggalul ba fému nek buñ démé yamul khiyam ba mu lak ba lak ci safaro ay jinni ak buñ ko né toubal su jot ci adama te ñew aljana dutax mu nangu dutax mu def ko nga xamni ko kon mom ci azal la ko sun borom bindon ci famu wara jëm ba nopi waye mom ci bop moko deggal ndax sabab lu moy waral sun borom mom jam bi day sabab lu mom moy dogal dogal bi muy dogal nak fekk na jam bi amna ci wal ndax moko sabab lu mu fekk ko ci tax sun borom bu fekk continue day jëf rek te duy sakul ay sabab ci ko suuf ci kon ñepp xam ko waye nak sabab yi mu doxal digënte ma ak jam ñi moy tax ñen nak ci jam ñi kira yoyu neubul len ba duñ xam yalla ñi nga xam ne nak ñom ño xex ba xam yalla ba xam ne sabab yoyu gisatuñ ko ñom la sun borom gëna yërem waye nak sabab yi mom moy ci lay jaar ba ki mu kuñu lak ci lañ la laké ya sabab la tax ñu lak la kuñu yërem itam ya sabab la tax gannaaw ba nga xamé né ciobaral sun borom amna ba nopi kon wéddi ndigal ak def luñ la téré ñom ñaar ñepp gra waye bakkar bi nga xamné sa bop dang ko def ba nopi reeylu ko mu reey nga xamné daganal loko mo gëna waye bakkar bi nga xamné même bu tuti won dang ko daganal wala nga reccu woko nga né ma tay bakkar bu moy bi gëna mag bu fekkante né nak dañu né la nak defal li def gi mom nga ñak def gi def ko nga bañ ko def mom reey ko gëna auto muy lo man lu wërne man nak reey ko waral bu la li nga laal ko nak man na am lo xamné motax nga laal ko ben muy irtirar modi ci daru yu dal amuñ ko man en contrainte xamuñ ko meuna waxe ci wolof ci lot ci dal mën lo ko ñaka def amna ay sabab bu ci nek nak bo ci xamne nak amul sabab bo xamne dañ ko def tabrir bu ande dara ci reey wala dara ci inat moy deung lolu moy bakkar bi gëna reey bakkar bi nga xamne nit ki mom joy nako lu metti bu ko joye reey ci ko rek bu tuube sun borom jéggal ko tuubit amna ñetti sar ni ko dañ waxe rek
2: lolu yaakar na comme lolu leer na te itam ni ko waxe won ñaar na bokk yi fiñ toll ni yaakar na ñetti waxtu li ci dess mo ñaar ñu jël ñu top te itam Serigne Abdou Sek ñew na waye am na lo xamni mu ko bañe laaj dara bu fekke ni may nañ ñu ko rek lolu ko wax lolu ndax dina bëgg lo bokk mu ñi fi tew yeb mu reey ko nga doon wax bu fekke mo nañ ko gisee te bu degg itam nga xamni non la bu fekke ni gisee ngeen non way wax du nekkul itam nga leer do doon ko leer moy lolu nga xamni reey ko nga doon wax lay Seyd Sam te iblis bu ko dal reey ko moko ko tek manam ma gis man serigne bi nu mu tagge reey ak dongo yi aw nak te mom dafa am ñu hadith bu ñu wax la yakhul jann man ta fi qalbi qadarat min kibri kep ko xam lu toll ni tarata ay ni ñuy ci gëre ci sa xol do ko aljana seigne touba nak jëm hadith bi yëm ko ci école di ko jangale mais da ko pratiquer lo nit ñi bu reñ de ci ñom ñuy suko garam ngir ëlëk mo leena sowé su fekké lool bi mo ngey baax ginaaw kep ko lu xam lu mut ak reeta go ngar non ko yaakar na ni reuy da na ñu ci nek ñun jiddu ñu dina wala ñu tam laaj bi moy te ko laaj ni ndax yoonte da nga waxal legi ni yoonte bu wess rek wessu nga ci fi nek mo konté ana président bi dem dem na président fi nek la ñuy jëllu ndax mo fi nek legi ndax lolu itam deppu na dal na ci nga xam ñoy xut bu zamani la ko itam seen bir xew na ci wala numu reuy
1: bu nek lu mo di non te ak reey wa ki meuna defar mom day fekk li alak talib bi mu dindi ko ci mom reey mom mo gëna bon ci bakkar yépp ndax suñu borom neena reey moy mu bëm mag modi am ñeegam mo jago reey ku ko ci fekk mu lakk la reey mom safara rek benen melo bu mu meuna doon man na am lu ko wayefal wala lu ko kafara ba mu dañ ba borom dugg aljana waye reey mom moy ki man tay defar reey la wara jëk dindi bu fekke ne dindi wul reey manul ki nga xamne mo meuna fekk ki reey mu fexé ba mu wayef nango toraxal bopum nango sikka karam nango liñ ko sant mu def lum am atan ko joxe moy kon bu defar do am dafa man ak manam kene nga dante ko tax dindi reey ci xolim mbolo yu bari ku man lolé ku man reey nak bu xasse dañ nit ki yomba defar danaka ku reey dañ ci mom sax moy ki defar wa ñaarel bi modi yonent bu wey bu ñu yone benen baba yonent mission jeexna topno tuñ ko roylo tuñ ko ki tew lañu roylo mom lañu jëm ñu mom lañu top qulul khawfu limu am yonent bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw dafa boole martaba yonent yep ak seen ciir yep boole ak basam qulul khawfu da fay doono yonent bi sallallahu alayhi wasallam man nako don ci ciir bo xamne yonent sangamako momon motax boy yeer tere ta sofi da nga gis ñu ne diw Musa wi manam ko djou yonent yalla Musa wala diw Isa wi ko djou Isa la wala diw Yaqub wi wala ñu tudde ne yonent sangam la tekki wul ne dafa bari diine Muhammad sallallahu alaihi wasallam topi diine yonent bobé dedet waye ni nga xamné yonent yépp seen ciir yépp dañ ko donné ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñom dañuy donné kenn ku ci nek ciir bo xamné benen yonent ko donnon nga bokk ko yonent bob mom lañuy misalé né diw nang bi yoon manam Isa bi yoon wala Musa bi yoon wala Ibrahim bi yoon wala lool waye bi nga xamné né yonent bi sallallahu alaihi wasallam aya ji wacc mom né inna ad-din inda al-ahli al-islam diine ji yalla nangu moy l'islam on yepp tax xar l'islam di len fa wax ban minhu ku dikke yalla benen diine budul l'islam depuis ba muhammad ñewé ba ba sa di taxaw yalla du nangu diine jojje lolu khurbul qawf mucc na ci ndax da fay donu yonent bi ci matal sharia donu ko ci haqiqa donu ko ci zahir donu ko ci batin ci kam li ci yalla ci mom ak kam lam ci atram bo gisee ñu ne yarantu bi sallallahu alaihi wasallam neena sun borom da na yebal ci bop bepp temere ak wa jo xamne bu ñewé day bessalat diine ji bessal manam day bessal xol nit ñi delo ci nit ñi ci diine xamal leen yalla amna ben conférence bo xamne loolu doon temba manam al mujaddid cheikh ahmed bamba al mujaddid ñu waxtane mujaddid yi ko jitt woon ak li ñu def ak nañu meloon ba ci momitam te diidam nim ko waxale bopam ak nim matale charte yi ak nim ko defé ñepp gis kon khutbul khawf du genn mukk diiné l'islam mënu la nek mën na doon nak ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lo xamné benen yaronte ko doon non mu nurok yaronte boba ay mbir ci batim ak ci zahir mën na nurok mom ci ay natou mën na nurok mom ci xam xam mën na nurok mom ci jaamu yalla mën na nurok mom ci tegg mën na nurok mom ci ay mot yo xamné boti secret la yo xamné nit ñi xamuñu ko lolu mën na nek waye nak l'islam dong lay mëna nek mënu la nek ci benen diine budul l'islam ak li nga xamne martama bu kawé muy amé fété kaw yépp du tax mu genn mukk l'islam kon lolu moy tontu
2: benen ki laaj bi ci ñaan day laaj néna ndax mourid yépp ak jëna la jëm té lolu ñu yaakaar lolu la japp
1: nan la ko bindé mo la am sax
2: wa man man lo
1: wa wa wa sax
2: mo ñu rek day laj ay leral ci manam xassida yi nga xam wala ay lan ci ay bir yo xam
3: ni señ bi waxna ci señ bi waxna ci lu mel non señ bi
2: waxna ci lu mel
3: non lan ci ay bir yo
2: xam ni señ bi waxna ci lu mel non
1: waaw waaw bay ci bari sax ay ñu wax nan بمنه ادخلت نفسي وجميع اهلي في جيب اخضر وراد الفضل تم بين سكياكا
4: قلنا
1: لبل
4: من امن جاري مو لبل يا موهم سنبنا وسانق لبل
1: فا
4: فوك نيات لا مانام
1: فا
4: لي مو غن ليغا خامني موي صافا
1: فا
4: لغي جامول دي اك كو خامني لي ني بالا دنج نك بولا لبل دنج افاي ني لا لولو نك واسفي جولي لي نان ما سان خواني لول
1: جولي ني jamono dafa dik yo xamne am nañu yeneen melo bañu xagn len yu bari ñu amone buntu yu bari ubbi ko nit sak ci kaw seeni jikko ngir bëgg jullit ñi nekk ben kenn ku nekk yërem sa morom bëgg ko yéene ko ñinga yéene sa bop bo gisee lu koy lor nga taxaw attan ci sonn bu amé nakar nga bop ko mom bo gisee lu koy jëriñ nga attan ci sonn ngir mu jëriñ mu ba tax ki lepp dafa jaxlé waye yaakaar na ëlëk dara am lu fayé mu ñew dila lepp nga war ko dimbali ngir yalla ak yarante bi nga xamné yarante bi sallallahu alayhi wasallam dafa né man nafasa qurbata akhihi almuslim nafasa allah lahu qurbatan min alqurb yawm alqiyamah qiyamati kep ko xamné sa mbokum jullit jaxna nga dindi njaqare lool bu yawm alqiyamah sun borom dana dindi njaqare ba nga xamné njaqare yi def bari na ta metti lepp nak ki nga xamné dang koy dimbali lebal ko ba mu am fayla mo ëpp tuyaaba nga fukki sax nga amé fukki dërëm saxé ko amé fukki dërëm saxé ko ba muy fukki fuk di téwër nga saxé ko bénn fukki dërëm bi nga lébal sa mokum jilit mi lot nga lébal ko ko mo ëpp tuyaaba wayé nak buñu démé ba nga xamné légui xatara nga ci bo ko lébalé du la fay ndax bo lébalé ñaar fukki nit xeyna ñent wala juroom la lay fay ah bu boba buntu bobu sakna mu dess yéene ndax dañ né nak aniyatu niyatul mu'min abdahu min amalihi yene nga ko lu bax waye xam nga ne boko joxe dula ko fay te munu lo ko amulo katanu manam maye li boba da nga am yene ji kon da nga am yol ba ndax yene ci bopam sun borom da koy fay dafa ne bu fekente ne nit ki yene na lu bax ba nopi def ko daliko bindal temer ba jurom ñaari temer bu fekene yene na lu bax te munu ko daliko fay fuk ba temer ki nga xamne nak kon yene na te mën ko moy ki nga xamne bëgg na lebal waaji kat mbokam la waye leer na ko ne wala amna ci sak ci ne bu ko lebalé dana kon ko fay te momit aaji won nako te kon dana lott ba tollu fa ko ko tollu bay lepp boba yoon sant ko mu lebal ko ko bu fekente nak ah lolu tax na difuko yene joju man na taxaw taxawayu jaamu yalla ndax li ñu ñëk sant julit ci moromam nako yene limu yene bokkum kon xam ngeene kon ki am soxla bu don yow bo amé soxla da ngay yene soxla ci fadi kon sa mbokkum julit nga am soxla yene nga kon soxlam ci fadi waye nak mënulo ci dara ndax boko joxe sa alal du lako dello dafa deug bu boba yow da nga am tuyaba yene gi waye ken santu la nga jox ko sa alal nga jox ko to du lako dello
5: waaw lay do ko sa tan ñu continue waaw xana legi rek man benen bi ma genné wat moy lu melni tuddu yalla dekro la la ilaha illallah muhammad rasulullah maggu maggu te itam mu gis ni bokuy sax bari nek ño xamni ñom nekku ñu fi di bolé la ilaha illallah ak lan lolu mo seen liggéey suba ak ngor muy mbokk ba xat lolu mo seen liggéey suba ak ngor te amna sax ñu ko def ba sooy ci tuddu gogu yalla ba sax dañ ci bolé ndak sew la lan ak lan lolu nak ma gis ni amna ben nga doon ci leral waye li nga xamni jafar ibn abi talib doon nako def ñi doon tok ci premier tour bi ba ci yag yonante bi ni ko asbahta khalqi wa khuluqi nuru nga ma jikko nuru nga ma jëm mu jëf fekk ci kanamam te yonante bi dindi wu te itam boobu ci xaal lay ko man ko tax miir rek la
1: waaw loolu ahlu tasawuf ñoko doon ci sahaba yi yonante yalla daawud alayhi salatu wassalam daan feccal sun borom tabaaraku ta'ala jaafar ibn abi talib feccal yonante bi sallallahu alayhi wasallam loolu lepp likoy waral moy xol bu fess ak leer ba borom daanu daanu yi nak ñoy wuté waye fecc ni daanu la lu tasawuf ak ñi nga xamni seen xol set na seen ngëm degeer na manam fess bu seen xol di fess ba dootu ñu mom seen bop moy waral ñu réagir réaction bobu ñuy def nak man lay fecc man lay mbëk dara man lay tepp daanu man lay yek wad man lay nan lu

bammel ba yagg ci lor ak ndax xal bobu ko jaar dem ngeen ñi ne cheikh amadou bari bi daana yek ci kaw terrasse ne jak ben tombe ci asaman si rek ba am ay fani fani fani fani bu mujj nagu beut bi ñuulon dafa xonk tay melni xal safara wi tak dem ngeen ñu ne cheikh amadou bamba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'ina ci ndawam wal bal tegon nañ ko ku niteewul ndax daana top all bi di waxu waxu mo xamne waxu mu tang jekki jekki dal di tafet njuy dal di jaara djibla fenen biñ koy laaj ci jabar yo xamne genn na ci xal bobu mune ndaxam dafa am lumay wo te buma djiblo ci buma ci djiblo ba defene fi la ma deg baat bi fenen bon yoy nga xamne nak gaay yalla yi lolu daf leen di dikkal ñeneen ñi nga xamne man na am ben ak ñu ci ñom wala wuté nañ ak ñom ci aw melo liñ waxe lawnul ma ilawnu inahi ñi réagir nenen ñi nga xamne ndax digënté jalal ak jamalik dafa am ñi nga xamne leer norul jalali moko dugg moy yoxu nonu moy waxu waxu xom wala muy yek wala muy door bopam ki nga xamne norul jamali moko dugg dana fecc dana way dana fo am def luy nu fo tan fo lolu ay secret la yo xamne hum tusawuf ñom ñoko xam waye fuqaha wi kesse yi munu ñu ko xam xam nga dañu ne bidayatul fuqaha nihayatul fuqaha bidayatul fuqara waaw luko jeexon na jeede am lu ci tagon ci waaw la ilaha illallah waaw la ilaha illallah dañ ne tere yep wax nañ ne moy ngim ji lu joge ci lamiñ non la ilaha illallah gis ngeen ci jissam chakor ki seigne touba doon denk radhiyallahu anhu bané ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah saxoko sam sey cieur ak sa gemmiñ xam nañ ko waxe bané salam miñ gis ngeen ibnu ashir du wax bané moy ngeen ji ndax ñeef lo denc ngir ëlëk gis ngeen defna moy ibnu qudus la wala makhaliqu niran o seigne bi di waxe ne da ngay sax ci la ilaha illallah diko tudd bam jaxassok sa deret diko tudd bam jaxassok sa yapp jaxassok xeram lupp da nga gis keman yo xamne keman ya yo xamne day war la lol mo saxoko mo koy waral batu la ilaha illallah moy jundumi sun borom li tax ni sak lam moy batu la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ben yon ci dundu nit ki manam moy xam la ne nit ki mu ngi ci l'islam gem na l'islam kon gem na muhammad waye la ilaha illallah di bu fekke mom da ngay sikkar nga yam ci momit dafa am ay jaar yi muy jaar la nit ki ba agale ko ci yalla agale giñ koy agale ci yalla mu ngi aju ci nim koy tewlo nim ko selale li ëpp ci ulama wi dañu ne li ci gën nga diko wax ci kaw sey cieur diko dégg sa nopp diko dégg muy aw ci sey cieur yëpp moy tax mu gëna gaawa jéxital ci yow bu fekké nak dang ko saxo ba nopi tay watandiku soxlaal sa yeneen cieur yi ci leneen da nga gaawa ag bu fekké té nak yeneen cieur yi amna ñi ngi jéxé li ñu téré dafa melni ko kuy duy ñi diko ngacc di tour fekké ndax bëtt dafa am lu ci jeexital bo xolé lu dagalul amna lu ñuy tanxé ci lèr gi doon dugg tour nop bu fekké ni mu ngi dégg lu waru la dégglu amna lu ñuy tanxé ci sa lèr gi tour bu fekké tane itam sa loxo mu ngi laal lu haram laal lu dagalul wala ngay lek lool yëpp lu ci nekk xéet lèr muy génné ci yow day tax nga yéx ag ban nga fikkar lu yag do ag bu fekké tane nak da nga yes nim ko waxe saxo ko sam sey ci rek so lamine niko seigne touba denke wajoja bu fekke nga sam sey ci yoyu sam sa lamine ndax lamine mo geuna meuna loray ci cieri dom adamay fekke ne sam nga yoyep nak bu sobe yalla nga saxo la ilaha illallah ji neena da ngay dem ba nga xamne sa lamine rek moy tud da nga dem bop wet ci beurep bo xamne da ngay yit ni sa lamine di yengo waye dafa melni ka tuddu gi ajotul ci sa ciobare dafa melni salam ñe demal bopam ngay dem bu mujj yegato salam ñu ni muy yengo yegato dara bu boba nak malakut ci bopam moy ubbi ko nga jallok malaika yi jallok arsa kursi jallok dogal yi jallok lu bax non la ci tire bobu cheikh ahmed bamba bind neena boko saxo non saxo ko takko ko bu fekente na waye nak tur yalla itam serigne gëna ci bax ndax kuy tukki di dem ci bërepp bo xamul am ko lay tektal dana ci bax ndax doom adama dafa bari ay rag tawat yi moy tawati xol jiko yenni te ji amna ci jiko yo xamne boole ko tur yalla man na ala nit ki bu fekente nak itam da ngay dem ba ag fo xamne war nga taxaw wala war nga wañi war nga taxaw wala

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo ligate yowal xiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc so ligate yowal xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki doxey jëm ci jakkati ak pend xare neena ak pend sawara mu ñu amé
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharin an nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul lacc bammel nar baneko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlamin mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ci wara farlu
1: wajadu suriya ila arrahmani almalik rahim zil asmani
3: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je da cey dess ta dootu ci jog waye sama tere yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom

jerejeuf di baye balé jëm ba nga ci jamm bu baax xéyalé sama cadeau fik la ci jamm di jé cheikh ahmadou bamba sa doom nga lay nuyu di la siaré bu baax di la sargal ba jën fa ma faala jerejeuf fati on wa diwna touba jëmul ma koy bëggé di contant ci momu di ko ñëna jamm lool way bi jé cheikhul khadim sa doom nga lay siaré di la sargal bu baax reje bi wote jamm japlanté golanté banak yaakar ni ma ci xal ci dawla fastikrullah minum gañu baax ñi fi ci daara ji tol bi liggéey bi kon bëgg liggéey ñu war I'm going to go to the hospital. Serigne Sarah Pensicrola, Sana Maria, I'm going to go to the hospital.

0: ay ko ndire jeuf serigne sarapène amna solo su ko defé mo xol serigne khadim kebe dal ko ndoké la mom itam ci bisam bu mag bi nga xamni mo meun da done amal demb am nga bes bu ris la nane bes bi ciofuñu ko bes bi den ko tibum deuguer machallah yalla yalla fayla machallah no rek la nit bo amé del ligir cheikhul khadim diko sante diko sante bu baakha baakha machallah waaw de mom da nona leer machallah no rek la communicateur jaar fi wax ay baax baaxam machallah way yefi saway des que man de ken des ko jiem des ko man ay fof rek la 96 28 37 soppé yaangi ne la way info ma dal len ye ndax xamna ne dem mom bari won sen bes bo soppé bari won nañ ci lol su ko def xamna ni lay def ye len dal len dor kasu café ngeen dal di yewu dal di woti ndal di begelanti ci xasside ay fof rek la kun kati man wala lum ci mondi don fof rek lañu jaar and ak mom dal di koy jox soppé koy baye xel
1: baril
0: baraya
1: raya amu
0: ana mom jaay jox ko soppey
1: mir li mama
0: serigne mbacke baxum mo koy begge mom itam ndeysane dajenen dembu ci bes bobu ndeysane dal di joxante ay loxo ci jot murid non lay def leg na ci mom non rek la
1: baril
0: mbekenti
1: bala
0: dal di ko mbekenti
1: amu ila so mi ila
0: sey salu jay mum da gaw yo xosu neena mes maniko fone mune wallahi mayni di ñibbi maniko ded way sa way
1: ila
0: khadim kebe lay reey to amul xara la dekk ndeysan okay begge

jërëjëf Alissane Anta Diop moo koy siyaare bu baax di ko bàyyi xel di ko ñaanal jàmm. maa sa xol a ngi seeti loolu waaye.

0: lenu ko wagur
1: jallalaw
0: ne len ko wagur
1: ay ba señ ballu mbacke borom

0: suma salat
1: ablay ablay man dina ki bi de ko ne soba de mon de do ko dindi won fatou cafe sama telephone bo beli ko ablay na ye to ala na ye to ay ay ay ko ngire jef da nga fati won man koy bege montinako montinako aya 9673 fo rek la
0: qasaid gi day far bakkar djum len taxaw ci ko yel bu tagok bakkar djum len taxaw ci

0: ay ko jere jëm bokki tuba na len lolu su ko defé kon man ngeen def non rek 9628337 ñu fa ci ni yatal mbekti mi ci réseau DTL Dakar Touba lu ga dara ji tol bi liggey bi serigne khadim est ce do dalu ji su ko defé la jëf lu wax fi sa
1: fi wannoni sa ya falu min badin wa makrum
0: nabi yag na de rum nabi way xamna serigne fallu ndjay ay ko jere jef serigne fallu ndjay serigne fallu ndjay lo xati won fi sax ne xona lol de anam takay so defé ay ko jere jef dere jeuf mbokki 10h 19 minutes ci studio soxna jaar lahi mariama boso def ni
2: billahi arrahmanir rahim
0: li ya gangi ni nak
2: taxmis bi moy bu wala fal bi serigne moussa ka def talif ko ngir la dire ci julit yep ngir wala fal
0: li yak li dafa neex lolé
2: ngeen deglo tay ji nu la bire gay
0: xarim gi warna deg li

0: jamono ay cassette Abdoulaye Sam xamna lolu jamono ay cassette
1: jeklo tay gi
0: dola non xam man niñ ko waxe radio ndaw yoy nga xam da ngay bëss bu to rek bëss bu to mu wax
2: ci ñu
0: jamono yoy la won di ngi wax ni xaw mo mag wala dal xawma dal way ñu mase way amna dal lo xamne fekk na fi lo xamne bo bëssé bouton cassette bi di tourner damay gis cassette bi di tourner ni ni
1: ay wala ba xul deey deey
0: bu jeexé nga jëlat ab bik tat koy tourner wat tourner wat tourner wat bam sarsé wat lool mo fekk lool mom mom mom mom xamna ko lool mom amna luma ci fekk won
1: atté su ngeen
0: jamono yoy cassette li ngeen di jamono yoy la won wala ko tey yow
1: ay wala ba xul deey deey sawal ko ba
0: ngen de lo tayje dolabe ngay fat da ngay day bax dal nga dem nga delouat dembu dembu dembu mo lay won sa tay jini di xarim ke bi mi koy jang xamna ne bo digge bat nga xamna ne boy la won
1: day sa ko ba
0: ko mo sta deg lolu ma sañu lu ne
1: ayu ba
0: ko ma sañu lu ne
1: ake kuray bay damo ni gum la yamba ba
0: da ngay dem studio rek dal di arrestere ko programme ami wurni daayira yi rek nga dan dem di feñ la say yini programme yi presque ay programme yo xamne tan goudé lay don mais amul fanan
1: ake kuray
0: motax lo war di nek rek lo nek lu ne rek de ko janté di ci ñafé yagge buntu day feñ
1: cheikh bam
0: say fim tan xadim
1: xoti ba
0: la soxla table day lèr
1: Baba ya
0: lol lerna
1: ak kuray bay damo
0: yow mom ya tan jang mi lepp ñum xadim kebe serigne cheikh ñoo serigne cheikh nam ki serigne abba cheikh nam baj ñu baj job gay yep ne san tan yef ya tan lol way galax ci ablay sek mi nga xam mom xamé ki yaag na erab la ñëk jël diko jang
1: day tamo cheikh baba ngir mo
0: def na non la ay gis nga fimu tan dem na bu am yifu bopam tax lu way nek rek ci war di gor gorlu ay na lo nek yi nek yifu jamour fexel am seyfu bop
1: dalla dem o fi wala
0: ba tax jankat yi nga xam dañuy awu ñu yor re jamour comme bu mel serigne bakay baxum serigne eleman fall
1: wala ba ne aram
0: ya ray neex na lol de way fekkal nga fekk nak nga am sey bop
1: balata mo fi
0: ak baxum roy neex na lol de mom eru jam ngay jël diko jang comme nim koy jange waye day fekk nak yow itam nga ne sa bop di fent sey fu bop di ci am solo lol xam ko le def fuk jangal ma sey eru bop nga dal yekiti nga xamni li yah ko mom sa bop lolou do dafa neex ci xol sini xarim ke bi fim ton xarim ge fim ton eru bopam la yor
1: mbake delu tedele
0: té jang dingir bam do xam boko yeké tékété boko yeké da nga xamné li sama marqué la li man mako créé mako mom ku koy jang xamné ni xarim kébé xarim gey ko mom képp ku koy jang xamné li xarim gey ko mom yeen jankati yu ndaw yi loolu ngeen wara fexé yeen itam ñu jang neexna aw neexna roy neexna waye di nga wara fexé am lo xam sa boko yekité nga xamné li man mako mom li sama marqué la man
1: makendie pari anafiq ya kidi moyi hono ngi jille islam ndi ware ka sadde waye
0: ay fa rek la 98 37 la voix de la paix
1: mbake ba farno nga xlo xamne aram ya waxti ko mbake ba farno nga xlo xamne aram ya waxti ko mbake ba farno
0: nga xlo la sama liñ beleng normalu de fagay amay deg way
1: mbake ta ak

0: waye so bonne so bu nek rek da am ko xamne bogu degge day am day def lu am day am lu muy def ci yow moy mu lay wetti wala nga ko don deglu yag nga koy deg mu am lu lay fateli lol dafa beuri ci soñ nga xamne jankati ñu koy jang
1: ramam
0: no so bi ni may deg ni bo xarim sok so bi bo fa la fek ngay def do jamono yu taxamna ne ko jamono yaangi do larabilar ay di sama garala ko war mu ko toy ay jamono xamna yaangi yoy pat yoy dal pat yoy di do ci bir kirina no larabilar
1: non
0: ko ziaru ba ay ko jeureujeuf serigne abdullah diouf ñaan mu yaatal jox ko soppey koy baye xel
1: atana
0: ko jox soppey mbolem soppey koy baye xel ci radio detail dakar touba lu gadari ci tolbe liguey bi muy son bu neex ko xamne ni san momitam defna le reisi groupam bi nga xam groupe bi nga xamne mom la nekkal ma sha Allah xam nga serigne kharim gey kharim kebe boko waxe sa xel day dem ci serigne abdullah diouf momitam bu don sen ratio bo xamne ma sha Allah liguey nañ lu am solo ci society bi nga xamne sama sar gi ak ñom mbacke baxum ak mom ñom Saliou Diagne ak mbollem ñi nga xamne jamono yi dañu nek ci escalier di yeek ñom itam ñi def nañ fi lu raw yo xamne ay ñom Fallou Ndiaye ñom sen range ay Fallou Ndiaye ay ñom jankat yu bari dal ay groupe la waye groupe bu ñew rek da nga wara gor def lo xamne benen groupe ba defako won fim tane groupe bi ñu nek ni groupe Kharim Kebe la Kharim Gueye Abdullah Diouf Cheikhou Nam Badj ak ñeneen ak ñom Badj Diop ak ñeneen ak ñeneen waye groupe bi nga xamne ñoy ñew ñoy Eliman Fall ñom Fallou ñom Eliman Fall ñom Serigne Mbacke Bakhum ak ñom Tala Diouf ay
1: wajadeli
0: ñoy ñep benen groupe la bo xamne groupe bu ñewat la ñoy ñep yeen banam bi ngay ñew war ngeen ak gor lu def fi lo xamne groupe bi dafa ko fi won ni nan bu len ba len muje pousser mu rir lolou moytul ma dal len ay ko jere je serigne abdullah diouf ñaan mu yaatal jox ko soppey koy baye xel 96 78 37 am ko may nan ci lo ndekete xana bari wax rek
1: wadi
0: bari wax dal xamna ne lolou mom dab na ma xamuma fumu ko jile dal way xamna dum tan dal lolou dal lol na sama problème xamna sama ndike bu sur mo xamna ablay fim jaar ak man mo tax dal xamna ne
1: yalla
0: sama nek ci antel bi mom sama amul ap dama koy tey
1: subbi ya di
0: nan dang koy tey
1: ya nabi bi sirrin min kamatnani
0: ay kon 96 28 37 11 33 minutes ci studio soxna jaar lahi mariama bu sul su ko defé xamna ma dem nan ndox ma paré dem nan ndox bëgg na xey way xamna ni su ko defé programme bo info ma tegg ko à côté amuna ma doon ñaar dal
1: ya nabi bi sir
0: paré mo fa ma dalu ji
1: magno

iblis dauna iblis dauna awas wadati han qalbi yansarafa wala mbi bir ma nga sase way nan ko iblis dauna mo ragal dauna ali ya bon ali ya man barke rasulillah.

amna mom soobu mu neex mu jaglu won sene Seydou Mokhtar Mbacké mom sene Khadim Kebe ma sha Allah jang ko jang mu neex itam wassalam amna jamono bobu jamono bu yag la mom itam ndeysan mu nekkon di gor gorlu di japp teeku bu bax sax ay gis nga fim tane liko yalla may yar ko ci xajide yi yalla yok lol way motax lu way nek rek jappal fof rek lay ijité li gëna yes moy nga jappam ya nga baye da ngay perte fi do recommencer war asero bu jage nak sa way

0: Bokki julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
1: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garawi ma jaay ko don ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
2: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
1: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndigluy metti dana dindi tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ko city bob mom day wacc day borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke ne nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyou ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni cereng bu du wañi kan ñaar dëram
0: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
3: bokk ngir yeneeni laral man ngeena wote ci 78 896 67 91
2: yalla leen yalla defal jam
4: serigne bakay serigne bakay
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi mbokk yi nuwa cabinet médical borom taif Mohamed Mara borom ma sha Allah ñoo leen di nuyu di leen ziar di leen bal aq ta di leen ko baal di leen ñaanal di sakku seen ñaam ginaaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak labiré ci garab yo xamné ñi ngi koy defar muy ma sha Allah ak shifaaw ma sha Allah nak di garab bo xamné liko taxa jog moy kep ko xamné da nga amé hémorite wala ndoxum city wala ñaka lek bir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yexares séré muy liñ wax constipation ak tank yuy metti wala muy tang ci souf wala baramu sank lañ bi xar ci souf di génné ndox di xéñ nga xamné lolu day firndel manam né am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamné benn bok ci ak moromam té lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxone nga mën ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamné niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay reen muy garab go xamné nak képp ko xamné am nga hémorite wala xéti jangoro yi ñuy wax ñëwal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi nak man manal na leen assurer na leen képp ko xamné ñëw nga jël garab gi jëfëndiko ko té liñ la wax né mom lay fajj fajjaluloko délosil garab gi ñu jox la sa xaaliss loolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy défaré ak légui amul kenn ko xamné masna jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy machallah kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
6: sifa 8 mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxajok moy goor go xamne da nga new katan wala ko xamne bu sa sakale joge du deuguer waaw sifa wu lolu moko taxajok ko xamne dal da nga waccu lal waaw mi ngi fi dila xaar momit liñ len ci wax ci machallah bi rek lañ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy delosi ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem te ñew
5: yow kañ nga commencé jël garab gi
7: man kay dernier la jël 5000 la ko jël won place mbaydo
5: waaw
7: ben xalé bu goor mo nek mo mako wéet won
5: lo ci gëna sentir bi ngoy commencé jël
7: bi ngoy gëna sentir dal lima ci gëna ki mu xamna ni neew doole ko xamne
5: neew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
7: lolu dal mom mo mom la
5: new door gi ci walu sey manam constipation bi nga don def di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaawre sax yo gis nga ne
7: même lol tamit bam len legui dama xif sax legui ko ko gene sax defa dumay xif
5: da ngay xif
7: damay limay lekk ni sax bu ci daw mako man lekk wax deug yalla
5: ne nelaw yi nak num def
7: non nelaw tamit am mo ci problème nelaw tamit da naka wote bi damay ñoo damay nelaw
5: bo te da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam na ne
7: yi damay nan
5: waaw boko de nan da ngay nan bu baakha baax waaw emeril bi nak dang koy konne comme gis nga ne mi ngi ben ki rek nga ci jeulagunta bi nga jele ki bi ben pour rek nga ci jeulagunta mi ngi wañi ku bu baakha baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir
7: kon dal dama ko commencé dama konne mi dat ko rek jëndal
5: benen waaw nonu muy fajje emeril be ak yoy nga wax yep nak fi ni lay fajje ndoxum city ak même tank yo xamne day tang ci souf nonu di xassan garab gi dal boko topé mom bu saw yalla lolu nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lolu mom yow ya ko xam
7: waaw mala ko ndima jël
5: waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax
7: dana ko dem ci wadi jo xamna ci benen
5: waaw ndax fofu mu ne goné man nako jël waaw goné go xamna da xébo nak yoy yépp ak goné go xamne dafa am ay saam
7: waaw
5: bari na dal lu muy def
7: man dama ko jëlé gis na inshallah wax deug yalla
5: waaw baaxna man ni ngi koy nané ni bo ndéké ak bo añé
7: waaw
5: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu mew bu tang
7: kaasu mew bu tang
5: yi lol dé mom boko défé mom bu saw yalla
7: ah
5: sa xol dana sédd lol yak
7: okay dégg
5: na okay baaxna def ko non rek ta top ko jërëjëf waaw jërëjëf yalla ci yalla def barké jërëjëf rek ñu def nak regaluñ ci képp ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab bi fojju bo ñu joxaat la xaaliss koku amu ben problème ndax lool mom amuñ ci luñuy ragal boko jëfëndiko garab yi dalay fajj su ko defé amnañ jaaro yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog lulul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yeungu ci barab te beug ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare bare bare mo xam ci ay activitem wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yeungu te mu gis ne manam mu yok te nako ca dal su yore jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te gor gu ko ne salam alaykum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu gor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaara ba nga fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne yegna ne ay jafé jafé lepp liko waral chat ba ko
6: mbokk yi aussi bu jëlee jaara bi loolu dana deñ waaw insha allah rabbi jigéen ji nga xam ne mënta dab bànneexu jëkkëram ci di ko neexal ak di ko toppatoo ak lu mu mën a doon daal nga xam ne daf laa won gannaaw soo ñëwee dinaa la jox loo xamante ne nii soo ko jëfandikoo fa saase insha allah rabbi loolu dana deñ même bu fekkonte ne nii da ngaa nekk ci kër di wujje nga yëg ne yow soo aayee ay gi dañ koy sàcc dem wàññi ko feneen soo ñëwee dinaa la jox loo xam ne sa borom kër insha allah rabbi dina la bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax te da ngeen am juboo goo xam ne lépp juboog jàmm lay doon. Kon nun waa cabinet médical borom taayef ku ñu soxla na nga ñu woo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp ku ci woote jotoo bàyyil message insha allah rabbi dinañ ko tontu. Ki nga xam ne da ngay yëg ne sa yaram dafa diis da nga ragal ne ay xeeti def-def la moo xam sëf wala nga xam ne daal lii du loo xamante ne nii mbiri docteur la insha allah rabbi soo ñëwee dinañ ko xool buñ ko xoolee luñ ci gis danañ la ko wax danañ la jox ay cangat yoo xamanteni nii bu soobee suñ borom soo ko defee loola dana deñ ci kàttanu suñ borom. Ki nga xam ne dafa yor place di ko sañc wala mu yor ab place nekk ci ab diir te place bi mënta am ak coppeeku soo ñëwee dinañ la xoolal su fekkee ne gàllankoor la goo xam ne nit dala ko faa def insha allahu rabbi danañ la jox lu ko dindi te danañ la jox loo xam ne dina aar place bi ak loo xamante ne nii dina yokk place bi ci kàttanu suñ borom. Ki nga xamante ne nii dafa amee kër toll ci di ko sanc wala mu am kër goo xamante ne nii kër gi dafa bari ay coow moo xam coowul njaboot xuloo wala yu mel noonu insha allahu rabbi soo ñëwee dinañ la jox loo xamante ni ci kàttanu suñ borom njaboot gi danañ dal te la leen di tax a dal mooy ak juboo danañ maanaam seeni xol dana ànd daal insha allahu rabbi waaw ci kàttanu suñ borom. Ki nga xam ne dafa yor barab it te bëgg koo aar su ñëwee insha allahu rabbi am na fi yoo xamante ne nii doy na sëkk kaaraange ci barab mën naa aar ab dëkk sax waxantu balaak kër insha allahu rabbi. Ki nga xamante ne nii dafa nekk ci yoonu tukki woo xamante ne nii waaj mi dafa yàgg te saa yu jógee rek toogaat saa yu jógee toogaat moo xam ca lijjantim wàllu këyit ya wala lu mën a doon rek insha allahu rabbi su ñëwee dinañ ko xoolal te insha allahu rabbi danañ ko ci jox loo xamante ne nii jafe-jafe yooyu insha allahu rabbi dana teggee. Kon nun waa cabinet médical borom taayef ku ñu soxla na nga ñu woo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp ku ci woote jotoo bàyyil message insha allahu rabbi dinañ ko tontu. Ci kàttanu suñ borom am nañ ay xob yoo xamante ne nii li ko tax a jóg mooy nit ki nga xam ne dafa bokk ci aw askan te bëgg ñépp ràññeeku nit ki nga xam ne dafa bëgg ñépp ràññeeku nga xam ne maanaam li ñuy wax xeeti bayre bayre boo xamante ne nii du bayre lammeñ waaye bayre wërsëg lay doon akuk yëkkatiku nga xam ne nit ñi dañ lay bàyyi xel weeg la parce que bayre dafa bari ay façon am na bayre yoo xamante ne nii dañ lay tudd waaye ciw làmmeñ rek layam andutëg wërsëg andutëg ak yëkkatiku wala dara mën naa am sax bayre bañ lañ lay coowe maanaam sikk lay doon di la sikk bayre bii nag soo ko yore insha allahu rabbi nit ñi danañ la jublu te danañ la yéene seen wërsëg te ànd nag wàllu muslaay ak wàllu gudd fan ci kàttanu suñ borom waaw loolu mi ngi fi moom di leen xaar insha allahu rabbi waaw su ko defee it képp koo xamante ne nii dëgmal na ab sëy bëgg caa am lu ko leer na dugg wala bu mu dugg insha allahu rabbi su ñëwee dinañ ko ci wax lu leer nañ loo xamante ne nii lépp lu nekk ca diggante ba rek insha allahu rabbi danañ ko leeralal waaw ci kàttanu suñ borom waaw. Su ko defee it ki nga xamante ne nii dafa doon jigéen joo xamante ne nii day def saa yu wanee aw lor rek mu deñ nga xam ne def na ko ay yoon wala mu wan aw lor te bañ mu deñ insha allahu rabbi ci li fi mag ñi bàyyi woon am na ci fàgguteef yoo xam ne suñ la ko defalee donte loola musulaa dal mën na laa bañ a dal donte daf la daan dal insha allahu rabbi loolee moom na sa xel dal ci ne dina saafara waaw ci kàttanu suñ borom waaw. Kon nun waa cabinet médical borom taayef ku ñu soxla na nga ñu woo ci 77 643 86 99
8: 76 683 99 76 86 63 37 76 686 63 37. Ñaari numéro yépp bu ci nekk am na WhatsApp, ku ci woote joto bàyyil message, insha allah rabbi dinañ ko tontu.
6: Ki nga xam ne dafa yëg ne it maanaam soxnaam maanaam daf koy tere boppam ci kaw ab lal daal, nga xam ne saa yu ko soxlaa rek da koy gàntal, insha allah rabbi moom it su ñëwee rek danañ ko ci jox loo xamantene ni su ko jëfandikoo insha allah rabbi moog soxna si dinañ am ak juboo gu wér. Ki nga xamantene ni it dafa yëg ne maanaam ay doomam dañ ko won gannaaw, maanaam yor say njaboot ñu war laa jublu won la gannaaw. Soo ñëwee insha allah rabbi dinañ la jox loo xamantene ni bu soobay suñ borom xale yi dinañ la jublu bu baax a baax a baax, te insha allah rabbi dinañ am yërmande ci yow ci kàttanu suñ borom. Waaw, ki nga xamantene ni dafa yëg ne yor na doomam joo xamantene ni toll na ci war a xàmmee ba pare, te mu yëg ne maanaam day faral di tuur ndox rek, nga xam ne toll na ci at yoo xam ne daal kii moom waroon naa mën a bàyyi lii, te loolee mënu koo bàyyi. Insha allahu rabbi képp ku ko ci am soo ñëwee danañ la ko dindil ci kàttanu suñ borom, nga xam ne moom loolu moom dañ koy daal di dindi moom fa saasa moom insha allahu rabbi. Kon nun waa cabinet médical borom taayef, ku ñu soxla na nga ñu woo ci 77 683 96 99 76 686 63 37 76 686 63 37. Ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp, ku ci woote jotoo bàyyil message, insha allahu rabbi dinañ ko tontu. Ki nga xam ne daa yëg ne nag ay xeeti ngelaw ak xeet yu mel noonu ñoo nekk ci yaramam it, bu soobee suñ borom su ñëwee buñ ko xoolee te gis ne lii mooy saraxam tam nangu koo génne, insha allahu rabbi danañ ko ca jàppale bu baax a baax a baax ci kàttanu suñ borom. Kon nun waa cabinet médical borom taayef, ku ñu soxla na nga ñu woo ci 77 683 99 76 686 63 37 76 686 63 37. Ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp. Point de vente bi nga xamantene ni nag wutal nañ leen ko, muy benn point de vente mooy fii ci ñaari Baye Fall ci station Vert Blanc bi. Waaw, soo ñëwee di nga fekk foofu garab yi, lu dul loolu nga woote ci numéro bi nga xam ne joxe naa ko, 77 643 96 99 76 686 63 37. Ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp, ku ci woote jotoo bàyyil message, insha allahu rabbi dinañ ko tontu. Wasalaamualeykum wa rahmatullah.
4: Gis ngor xam taraal nga taxër Cheikh Mbacke Cheikh Moustapha seen naan ya ngay àggale
9: yéen a ngi déglu Jant BFM.

0: mom ci bopam sax xamatu ko ko
1: deug na ay ca mbokki mu no way ku mu dal ndax bu yagge ci mom lu mu yag yag dana meuna day
0: ndax bu nekké jafé jafé day am limite amna yo xamné ci bopam sé li jafé jafé meuna nak at amna yo xamné sen jafé jafé meuna nak 3 mois amna yo xamné sen jafé jafé meuna nak 2 mois amna yo xamné sen jafé jafé meuna taxaw ci wér ndax suñ ko sayité bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dinañ la ko fajal lañ ci wax tactour ndax waaw ndax jima gi limay wax tactour rek man luma xamne dekk bi yenguna fan yi ne lolo tax ma bëgg lolu lolo tax ma bëgg yengu yengu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna di jënté ndax man dama nak ko xamne ci bopam suma la laacc lo ma laacc man la fi la koy defé mbama laacc lan yi nga dem manuma ko dama la wax ne manuma ko rek ko bul ñew ko ndax dama la wax ne ci bopam su faralé ci bopam sama bagage limay wax tactour man nga ma top duma wox ay at du bëgga ñew ci man ko do ñew ndax xamne limay yor ci bopam boko mëna na xamne naro nek ne ko naro nek ta sas do acti mba mu ñew bu par yow do ko atal do acti ci man
1: ci ay ca mbokk mi ngi nonu jël leen numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 képp ku ko ci wo rek yow mii dégloo fii ci Dakar yow mii dégloo Louga yow mii dégloo fële nga xam ne mooy ca Ndar yow mii dégloo fii nga xam ne mooy ca Mbour ak fu mu mën a doon ci biir réew mi gaawal nga woo ko ci numéro téléphone boobu damay jàpp ne da nga mën a jokkoog moom ba mu leeralla lool amaana sax deesu ko wax ci rajo sëñ Mourou damay ñëw taxaw foofu nag tey nit ki bu fekkente ne jafe-jafe yi maanaam liggéey moo ko ko def ndax liggéey boobu dana yomb ñu dindi ko am déet ak xeetu liggéey buñ ko mën a liggéey ci xam-xam bu ñuul la ci xaatim la ci daaj ci jat ci tag ci fas ci lu mu mën a doon yaram way fasu du mën a liggéey du mën a def dara maanaam jafe-jafe bu mu jóg rek dal ci beneen nga xam ni mais liggéey moo ko ko def gannaaw bi nga ko seetee ba no
0: waaw buñ ko seetee ba pare buñ la ci waxee ne waaw rek mën nañ koo faj de ndax dañ la wax ne ci boppam jafe-jafe gi nga ngi gis nit koo xam ne mu ngi yor soxnaam jékki-jékki rek fasu soxna si mbaa nga gis nit ki yor jëkkëram jékki-jékki rek jëkkëram ban di sama soxna si damaa wan ginnaaw mbaa mu jékki-jékki nit a ngi farantu ak nit di jékki-jékki far boobu bu bëgg ko tag jafe-jafe googu dug ci diggante ak moom ndax dama la wax ne tactour ci boppam liggéey da koy def rab da koy def ngelaw da koy def it ci nit faru maanaam di waxaatante boppam liggéey da koy def corte da koy def lu mu mënta doon daal ci boppam daal nuñ ci waxtaane bu ji boobu nu leer ma leer na kii da laa bugg a wan ginnaaw buñ ko saytoo dina la ko di ba yéen ñaar seen diggante nekkaat ni mu nekk woon.
1: Kon jafe-jafe bu mu mën a doon te liggéey def ko bu ñëwee dinañ mën a toj liggéey
0: ba. Xam nga liggéey ci boppam boo gisee saytu Sëñ Moussa liggéey bu mu mënta doon rek day am limite yow mi koy liggéey nag xamoo limite boobu xamoo jafe-jafe boobu ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiiwut doo ko mën a faj ndax boo saytoo boo xam ne kii ay liggéeyam poil nangam la air bii la ko dal air bii la ko duge air bii la ko lañ ko ko defal bu nekkee dañ koo sef da nga ko xam bu nekkee ne dañ koo dugal ci géej da nga ko xam bu fekkee ne dañ koo dugal dañ koy wekk ci picc da nga ko xam bu fekkee ne dañ koo liggéey def ko ci guro da nga ko xam bu fekkee ne dañ koo liggéey jox ko xajit da nga ko xam. Ndax lañu ko xam ne ci boppam jafe-jafe yi fi ñu toll nii bu ñu waxee ne nii man li yaxal sa bopp ne lii man ñemuma ko na nii amul lu ñu ragal amut ko loolu lépp li nga ci xam ci boppam man li ci xaaj bi lépp ci client yi rek moo tax ma jàngat loolu lépp xamat loolu lépp ndax nit damay wax jafe-jafe ma seet ko ba pare man ko wax ne kii li la teg lii kii lii nii la tudd kii moo la teg lii ne duma ko man naa koo wax ndax dafa am loo xam ne boo koy waxee da ngay jaxase kër ne tactour damay wax ne tactour li ci def juñ laa ciy def rek ma ci defee juñ boobu ci boppam yow yaay comprendre sa bopp xam ne kii lu mu wax am na ku ma jox ma ndarga ci kër ga non waxuma ko non man ci boppam nag bu boobaa yow na nga teye sa bopp nga ñëw ñu saytu say mbir mu dañ ci jam ak salaam.
1: Ay ca mbokk mi ngi noonu kon képp koo xamante ni yaa ngi ci ay jafe-jafe boo génn dal ci beneen waaye nag saytu na ko ba xool ba xam ni liggéey moo la ko def ka la ko liggéey amaana da koo liggéeyee roulement yi muy xam-xam bu ñuul bi nga xam ne dañ koy faral di wax muy amaana maanaam fétis lay doon wala muy jat wala muy takk wala muy fas wala muy xaatim waaye ak lu mu ci mën di doon jeexital ba ak jubluwaay ba mooy lor la ak gàllankoor la ak dëddale la ak ña nga nekkal yàq sa alal wala yàq sa yaram wala yàq sa xel wala wëlbati sa lu mu mën a doon ngay gën di dendu ginnaaw di nekk ci jafe-jafe damay jàpp ni liggéey boobu du liggéey bu baax sëriñ bi nee na boo ñëwee ba mu seet ko ba xam ni liggéey la am na limite boobu daanaka bu ngeen jëflantee la nga xamante ni moom la cay teg nag du lu muy wax ci rajo la ci ëpp solo nag woo ko ci 78 431 77 84 78 431 77 84 ku ko ci woo rek ci kàttanu suñ borom da nga ko jot moom sëriñ Modou Ndiaye sëriñ bi damay jàll nag tey ki nga xam ne tey moom yëgagul ni liggéey nañ ko wala mu ragal ab liggéey wala ñëw na ba nga dindil ko liggéey bi mu soxla kaaraange ak ku ko samp ba nga xam ne ku ko laal dootoo ko laalati.
0: Waaw loolu lépp am nañ ci boo xam ne sax sangat boo xam ne ci boppam saarul sama tamp boobu boo ko bëggee sangoo ci boppam ci al nga koy sangoo guddi ndax ker goo ko sangoo ci boppam samp boobu ker goo ko sangoo ker googu day tas yaa ngi dégg al boobu it boo ko koy sangoo nit ku la seen day raar.

0: dekk bi liggey bobu ñima koy liggeyal Dakar sax tour kep ko xamne amo auto ba amo auto bu la mëna génné fi auto bo xamne yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax suma la ko joxé dama la wax né talal ta auto ba dem ba ci albi ci bopam bo xamne kenn du la gis ci goudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal ta auto ndank ñew ci katan yalla kum wow ci sa yaram yaratu ngay tit lo xamne loxo moko def mba khatim moko def mba def moko def mba liggey moko def mba loxo liggey bu ñu xamne dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamne dañ la ko jox nga lek ko bu ko titet ndax bu nekké liggéey bo xamné ci bopam nit moko defon ci lek ci bopam bala muy jëgë ci wañ bu mu la koy indi day touru bu nekké ne ci bité la ko def duko indi ci pour nga tandoxu naan bala muy activité bi da jëk jëk daanu ci suuf toj bu kassara lay doon ci yow de nga lolu mu nekko na da la ko képpal fofu tégal fofu sa rër ci sa négam bala nga ak ci bopam mus mëna jaar ci palantère bi ci bopam bo tour rër bobu bobu kara nga xam nga ko ken amul fiyam bo yoré ci sété ci bopam benen ci sété de ndax yow jaakarlo ak yow bu nga yax ta ci sété ci carton yi safaram amna fi
1: té acca mbokk mi ngi non deg nga ko muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju té it fagu sa bop bala dara di la eleutiku ngay dooro jog di outi kulok ci dimbali danaka doonu lu gën motax it kep ko xamanteni bëgg nga muccu ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexé la wala aji iñan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karangé guma sëkk ci carton suñu borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba képp ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dootu ko tolanté 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 seigne modou damay ñew nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bare ngi ñuy dégg amana ñi ngi tiit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi déggo wuñu njabot gi jubo wuñu njabot gi duñu laalé kenn di ci yërem sa morom kenn du ci dimbali sa morom
2: alhamdullilah
1: légui nak seigne modou way jur wo xolam neexul te bu sañon njabotam yépp benno déggo ku nekk top ka nga wara top ñu yërmënte ta jappalante kër gu bari ciow ñu bëgg fay ciow la
0: kër gu bari ciow tawar nañ ci waxtan tak tour limay wax tak tour lolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj kër dama la wax na tak tour dañ koy safara kër dama la wax tak tour dañ koy tampo ndañ njabot bu dégganté wut pexem amna fi njabot bu nangul topanté pexem amna fi ay soxna yu andut té nopp amnañ fi té sangat amna fi dé nga dama la wax na ci bopam lolou lepp luma ci upp rek nekul lo xamne ci bopam dañuy waxtan bu jibo rek nga may ma ay fan ma jox la air bi ngay ñew bala nga ñew ta liggéey paré na nekul lo xamne xex xex rek nga na dama bu nga taxawal ma sa kër ma defal la ko tay mu paré dédé man duma doxé nonu kum mën ta doon suma la xolé xamne yow yaay borom kër gi tay kër anduñu ma xol ta puwa borom kër gi xol ta dayo borom kër gi xor puwa kër gi mala liggéeyal ta liggéey bu paré def ko ci kër ga bul tita dara ndax dama la wax na ci bopam amna ñu xamna ci bopam da nga te buntu kër bu paré bu guddé am ñu xamna xamoo ruñ ci kër gi dekkul ci kër gi ñew fi ñew di la fi tan ay bagage yo xamna moy lolu ñaara lu ci op nak dañ la am ñu xamna dañuy ñextane li ci op tap ay mbir rab ñokoy def ndax rab dafa nek lo xamna dafa yaatu ci aduna bi fuñ tolli ni di yakal ni ci bopam di yak yo xamna ci bopam amu tek nit ki do xamna ci bopam li muy defat ci aduna sax dootu ko tay
1: mais seigne modou ak deuk bi ñi ci wax ci rap nan rap di ci fajj te nit ñi rap di leen gëna galan koor rap di leen gëna indi ak ñi xam sax ñom ñoy kérel nit ki rap
0: ci bopam dafa lu muy laxaso ci nit ci bopam dafa bari la wax ci bopam nit rap da ngay xey wara liggéey sax rap tay la rap da ngay xey wara liggéey sax mu tek la ci galan koor yo xamna ci bopam nit ñi nepp dañuy ñew tim la ko dara dula ci dal dara dula ci fek rab dalay galankor yow te bop ngay genn sel te genn sa nek sax nga jek woñe ko wat lolou lepp da ko tek ci nit ki rab dalay xey mu indi la problème yo xamne ci bopam do xam fu mu teggu te bop gon rab dagay yor nit ci bopam nan la man luma yor damay yakar mu tass mba luma luñ ma nit dig ni ma ko digge won lolou lepp duma ko jot lolou rab da koy def ci nit ki gon lu ci nek ci jeexantelu rab manuma la ko won expliquer lepp ndax kep ko xamne am nga jafé jafé ci bopam taxaw kum lay yakal facture gudek ba ci ñewal
1: kimi yakal alalam kimi yakal soxnam diko deudele ak mom ki nga xamni dakoy deudele ak njabotam ki nga xamni tay mom dako mam lumu yakar rek rab yakal ko ak ki nga xamni tay sanci bu mu tambali duko agale ak ki nga xamni tay mom xamul sax ndax rab mokay yakal wala lenen mokay yakal
0: rab ti bopam degol mala wax man la taklo xale bo xamni ti jigen bo xamni ti bopam yak mom de nga fay dund bo de ko li nga tay wer ci mom dako am yow mi gor gi mu bolel ak jigen go xamni ti bopam yang koy mu lay sel ko du ngeen man la am dom yak mom mba mu baxuna ci bopam mba mu tegg la ko xamne ci bopam leer na ki ci bopam domb jigen la wara tawlo yow nga wara tawlo domb gor xam nga yeen ñaar bu ngi leen yalla boole ci benni nek xam nga tank xamoko jaxan du fa gawa am dom de faaw nga sayti ko bo xamne rawanu jigen bi ni la jëm rawanu ko gor ki ni nga dem nga testé ko jangat ko sayti ko jëm ko leen ko safar bo boole leen seen rawan manan ko den ben to lolu mana am seen digante ndax tank lolu ci bopam yow xamoko ci bopam nit ki man na wax ne man dama ñaan pour am dom man dama ñaan pour am tout tank bobu legui man ma fexé bu am dom mom man la fay jëkki bay bu dem takkat kenen kokit kenen kokit non la koy defat bu tay
1: kon ku jëkër jafé bu ñëwé
0: bu jëkër jafé jafé jafé ku ñëwé ci bopam lolou tax bu ko tenk rek mu gatt ndax xélé yu jigen yi bari yu gatt yi ni lu ci upp lepp ay farab lañ yor
1: le ku gor ku jabar jafé it gaay célibataire yu gor yi
0: bo tay rek rab da ci la xawen taaji ndax da ngay gis ko xamné ci bopam na leer na leer yor na xalisam bo mo tek mu dem fe wax ak xélé bu jigen bu xélé bu jigen bu bokk ko tak xélé bu jigen bu wan ko ginaaw mu wax wax wax wax xel bu digeen bu won ko ginaaw ko ak bari yak fa xal tam lepp ko do dara manatu fa soti lolou ko yomba def rek ay galan ko rab dako yow dima def mba nit ko xamne du la ko fe wala fi mba mu dem bu yak xelam ci yaayam yaayu xel bi ci bopam xel bi man na bok de yaaji bañ mba xel bi man na bok baaji bañ mba xel bi man na bok ni jam bañ gon lolou lepp ci pexerab lay bok ñaare ndax buñ ko sayte ci bopam leer na seen famille lepp nga gennul ñuko gennul yaaji gennu baayu ke nga gennu baayu ki gennu baayu ke ñu saytu ko jox ko suñu sonkorango bi ci carton yalla luñu ci wax rek bi soobu yalla buñ la wax ni tak na fa am rek fat ko day am ci carton yalla
1: ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro téléphone bi yeen célibataire yu goor yi mbaayu jigen yi mbaay yow mi nga xamni sa soxna da la won ginnaw wala yow mi nga xamni it sa borom keur da ngeen na njabot ba nopi mu won la ginnaw ta am ngeen ak njabot ta bo sañon nga tok seyel ko tayit xamoo lan mo tax seen digënté mënuta neex su ngeen digënté mu neex lool bu ngeen gisanté nek ci jafé jafé danaka amana mbir la jokkol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 seigne modou damay ñëw nak ci li nga xamni tay dëkk bi kenn ku ne xam na ni jamono ji ñu nek dañoo joggé won ci ay xew xew élection amon na passé na nguur gu bess amna ciow yi bari na wax yi bari na amna ay dossier ñi ñuy convoquer ñi ñu convoquer gul ñi bañ ku leen convoquer ñi loubal ñi tay ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
0: lolu sa warna ci waxta ndax na amna ñu bari yo xamni ñu may deglu amna xam ma ngi jëflan deg ñom na dama la wax na ci bopam lolu ci bopam man awma fi luma ci tontu kep ko xamne deg na émission bi ñu waxtaan ci bo dego ndax lolu waxtaan tuddu la ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jëlé lo xamne nit ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci am ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay dom ay dom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawan ci bopam ay liggéey rawan jigéen yi liggéey ni ci bopam dañuy dugtal digënté ak ñoo yu nga xamne ñoo la wara tétti buñ fexé yon ti gudi gudi lañ wara ñew da nga gis ko xamne day tétti la lam fara bu dënti bu nekké ne bëcëk la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sa warna ci waxtaan bo xamne ci bopam lu jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñu ma ci son dañ ma ci son boston bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek bu ma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woot ma won bu boston tamay japp
1: ci yoy la
0: ma la wax lolu bañ na ko bo tottu bo xam nga
1: man modou kilifa yi nga xamné tay ji fiñu tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogalé ma waye dana ci xous ngir ñi ñi deglu kilifa yi nga xamné tay ji seen dossier xam nañ ni bu génné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ bëgguma sax ñu tuddu tour waye nak seeni wax mom mujju na seen
0: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fël ciow bi rek mën nañ ko fay lañ la
1: wax ñi fay ba paré te bëggu ñu tuddu tour bo tay ko xamne fay nga seeni wax ba paré te bëggu ñu
0: tuddu tour rek bo bëgge loolu lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñu wal ñu fël la ko rek loolu ngay wax ku ci bëgg lo xamne ci bopam sa grad da nga bëgg mu yëkëtu yit amna fi
1: wa ñi xëccoon nak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu seigne modou ak jongante waye it ci biir jongante bi dañuy sanante ay missile di xéxante di sëfënte di defante lu nekk
0: waaw président sax bu suma la sañu mën na la ko wax kalan yi ni nek ni man na la ko tegal buñ tol ni man na la ko tegal de ni comme nima la waxone ci bi passé ni man na la waxat ci bi ni ñewat ni duñ musa man na la dutal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer man na la ko wax
1: gaay dañ
0: ta doon wax
1: dañ lay setti wala
0: dañ ma setti kum mën ta doon bu
1: gaay dañ la setti
0: man bo ma xam nga lu tax ma jangat lo lepp seen liste bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawane gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté khurdu yaangi deg am nañu xamne man nañu am ciow lol ko duñ ko jot bu ne bu ci wara djublu ko ciat yakal len de nga
1: ci mo ponkal mi ñewon ci yow nga ne ko yow bu def li damal genn sarax sangam
0: mo ponkal bobu ci bopam lol mom mo yakal bopam mu ngi may degi bu ma degi da xamne mom lay tut yaangi deg mom estay fu mu tollu
1: mu ngi ken degatu
0: wa kay jeexna tak kok tak affaire bi ci bopam ne
1: passé ci wat
0: na no dafa ñëmé woon na man na nga hey bu ma wax dara li ma waxon li ma la waxon ci bopam boko saytone top ko si won na lool nda gis nga ko chat ak luñ ko digël lepp mu ngi nonu yeen nak di nga di bëgg nak facture ku leen di tejal ay yaako man bokku ma ci non doxewuma nonu
1: ay ca mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinjil la mbokk yi kep ko xamanteni amana yang ci xat xat ak ay jafé jafé nga bëgg na ku la ci dimbali ba mbir mi sedd guyu budé bor jambour la nak néna sëriñ bi néna mom mën na la dimbali mu sedd waye na nga fay ndax amana lu ñepp bokk mom du ci nangu kenn ku togn kenn waye mën na fexé ba jamm ak salam ak dal am ca waye nak kep ko xamne ay dossier yu 10 la nak jokkol ak mom rek ci carton suñu borom dana fay wax ji bam fay kamaj 77 le 78 le 431 77 84 78 431 77 84 kep kuko ci wo rek inshallah ci carton suñu borom da nga mëna jokko ak mom seigne modou nak damay delsi wat ci tay bros nga ko sank waye dafa bari lumuy dal ay nit mu don sutura don kersa di tax kër yu bari di tass ki tak soxna sey ak mom ay atta munu ñoo am dom jigen gi sey ci kër di taxaw ta mom xamul lan mo koy taxaw lu wala mu am dom ba pare taxawat lu yag
0: moma gënal li nga may wax lu nga may laaj ci loolu lepp de na li nga wax ni ci bopam kep ko xamni am nga soxna nga jekki jekki soxna ci nga dem ba ci digënté bi rek mu jekki jekki war bok ca dug ñewal kep ko xamni tak nga xale bu goor xale bu jigen bu amat tay far far bu dem ba bu ko won ginaaw na ñew ndax ñaara ci bopam lolu nit day tolu fe gi sen digeunte mu ratax mu yak sen digeunte da ngay tolu fo xamne ci bopam li liggey mo koy def dafa am lo xamne ci bopam rab mo koy def dafa am lo xamne ci bopam nak sen rawan ak sen rawan ñoo koy def yang rek nit rawanam ci bopam tank limuy def ni ci bopam tank sayto ko bu xam ko manoko wax len ndel dama la wax ni misal man bopam boma junjale man dal dama def ni nak bayma sama bop bayma sa bop rek yang rek ndax mbir rawan ci bopam amul lu mën do yakal nit sarawan bu bëggee lii taytu woo ko defoo ko ci jafe-jafe rek ngay dëkke loo bog ko mu gént yow sarawan bu day dugta digganteeg moom gon rawan dafa am loo xam ne dafa nekk ci ngeneel ci nit ci premier nit rawanam la boo xëyee suba teel rawan moo lay yeewi boo ubbee booy nelaw ba dëkk jëkki rek yeewu sarawan moo lay yee boo xëyee sa jigi dëkk sa xel jàpp ci leneen sarawan moo la ko joxloo ndax la laa wax na ci boppam lu mu lay defloo noonu ci boppam na nga ko saytu boo xam ne lii la bokk ci boppam nga topp ko ca du ko defé rek la ngay wër dang ko mëna am par force ma la wax lolu
1: ay ci 78 431 77 84 78 431 77 84 moy numéro Serigne Modou Ndiaye yeen ñi nga xamni da ngay na am galankor ci seen biir neegu sey amana nga sey ay atta mëno am tout tank wala yit nga don ko xamni am nga ko ba nopi taxawat taxamo lu ko sabab bo ñewé bu ko xolé ba xam lan la bu fekkante ne yalla dogal na muy lu mëna nek rek inshallah ci carton suñu borom dana la teggil bobu la galankor ci carton yalla jokol ak Serigne Modou Ndiaye mu dimbali modou nak damay ñew ci li nga xamni tay sangat yi may gis fi mom pour lan la
0: sangat bobu le sa warna ci wax ndax bo gisee nit ki ci bopam taxu ci yo xamni da nga sa yaram day dis mba ngay gentu gentu yu bari mba ngay ta am rawan yo xamni ci bopam da am lim lay sonale taktur bes buñ ci waxtana bu jibo bes bo ci sango day deñ jafé jafé bu mën ta doon buñ la waxante won ci tegante la ay yoon ci yeen yi lepp ci katan la bo fi duggé bo sa sango rek jam rek ngay am mala wax lolu
1: wa seigne modou dama dajé ke wayjur fi mu ñew di wax ak yow di joy lol ak mbekté bi mi génn la ni domam da melone melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon te la ko ci gëna metti moy dom ji jigen la won di taxawalu ak yoyu waye bamu jëflanté ak yow amana ba muy ñew mi ngi ñaan bay joy tay seigne modou ñi dundu ka yu mel non tay mu am ay dom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg deddeli ko yoon wo bëgg ko dejj ci yoon wu baax
0: waaw lolu alhamdullilah alhamdullilah ñu rafinta xam nga lolu mom lepp nekk xajo rafinta yi mom seigne moussa boko fu jëme net ci émission rek da ngay ton nda gis nga ko xamne cëpp yaangi tox kep yo xamne yaangi naan kep yo xamne yaangi mandi ci katani la bu fi ñew moussa faraw
1: xalé yi commencé di jëlantu nak
0: kep ko xamne yaangi sacc bo ñew ma sama defara lo xamne dang koy raxaso rek sa xel dootu nekk sacc ma la wax lolu
1: ci ca mbokk mi non lolu buntu la won rek bo xamni amana fi ñukay dalale di waxtaan ak mom tombe nañ ci wayjuru mel nonu muy sante bay gërem 78 ngeen di joko ak Serigne Modou Ndiaye 431 77 84 78 431 77 84 Serigne Modou waxtu wi nak li dess bari wul te lima la bëgg laaj bari na te dañu nekk ci jamono jo xamni ni leg ñu deggmal ay examen école yi ubbi na ñu bari di fay ci lu seer ci école di daj lu daj seen doom yi bëgg neex xel mu neex xirtal xale bi ci njàng waaye ñaanal ko bay lépp lu koy mën a fëkk wala di ko gàllankoor wala liggéey wala lu mu mën a doon moo xam examen la wala concours la bu mu mën a doon kenn du ko ci mën a fexe lu dul dogalu yàlla rek.
0: Waaw lu dul dogalu yàlla loolu moom tactour loolu la ñuy wax sax tactour ndax képp koo xam ne am nañ jafe-jafe ci yooyu am telu ci examen ab telu ci jongante ak telu ci concours ci kattan yi la boo ñëwee rek ñu saafarawu dégg nga. ndax li ma la wax na ci boppam loolu bu waxtu bu jotee rek peut être rek lu ma ëpp ci liggéey bi pour rek moo may du ma tëral moo may tëraloon nelaw sax. ndax ci boppam koo fa examen dafa métti ndax boo fay dem say famille dañuy jooy presta boo fay dem say waa kër presta amul ku fa day amati jam lu luñ bëgg lenn ku dul nga am jam rek. mu waxate na képp koo xam ne yaa ngi lijjanti ambassade muy lijjanti ay kayit muy tex ci kattan yi la ñu war ma jox la sangat boo xam ne ci boppam boo demee boo déposé jooy rek lu nekkoon say galankoor dana dañ.
1: loolu dana ma yóbbu ci sëñ Modou tey ngir waxtu wi sax dafa mat sëkk waaye ñi nekk bitim réew tey yàgg fa def fa ay at am nañ ay këyit waaye nag teraanga jañoon saako muy am amba dem nañ ba am ay gàllankoor liggéey jafe leen am am jafe leen te bàyyi nañu ginnaaw njaboot charge yi leen di xaar ginnaaw bari na waaye it ñu nekk ci ay xat-xat yoo xam ne yóbbu nañ fa seen soxna am ak moom problème foofu wala ñu am doom ba noppi ak tubaab bëgg tubaab ba dimbali leen jox leen seen doom ñu dem di tribunal di yëg di wàcc tey ku leen ñaanal ñu am fa tawféex ak tay siir.
0: waaw ku la ñaanal ñu am fa tawféex ak tawféex ndax dama naan Serigne Moussa dama la wax ne tactour loo déggee ma lay wax ne ci boppam man sama liggéey lépp lu ci ëpp rek nit ko am jafe-jafe rek moo ma gën a sawar ci loolu moom laa gën a sawaree. dama la wax ne nga nekk ci réew ma ci boppam woo ma téléphone nga bëgg a ñib si de nga nekk fa nekk ci ay xat-xat woo ma téléphone mbaa say nit yi nekk fii nañ ma woo ñu waxtaan ci ba jiboo ñu yónnee ko liñ koy yónnee nga déglu ay fan. dama la wax ñetti fan ñeenti fan de nga ay fan rek laa la wax ko fan moom kenn xamul fu mu toll wax day leer. Serigne Moussa nga nekk ci réew mi fii ci boppam bugg a dem ngay lijjanti papier mu teex nañ dégganti téléphone ma defal la sangatam tagal bu nekk kaa wax na nag ñeenti fan ñeenti fan nga ko sango ñeenti fan. waaw bu leen leer na sa rendez vous xajut te diggante foofu si bu mu xajut diggante bi it fexe ko fee boo boxal rek bu mu xaj fi dégg nga boo fay ak ci boppam ci kattan yàlla bu ñu la wooyee buñ bés bu ñu agee ci dossier bi yow da nga fokk moo ko dossier politique yi rek ñoo yem. waaw waaw ñooyu yëpp ay sangat la rek.
1: fan yii de politique yi sonal nañ la de.
0: waaw sonal nañ la kay ndax xam nga rek def lu leer wax lu leer lu may wax tactour lu may wax fii tant lu ma mënut dima ko wax ndax damay wax ne tactour ci boppam nga nekk ci àdduna muy neex ngay wax rek fekk loo xam ne mënoo ko nga koy wax alaxira ngi ñëw ko alaxira nag ci boppam mën ngaa xam àdduna de ndax alaxira mënoo ko xam. ndax bañ la wax ne ba suñu la seen kër ci sa pax boobu ci boppam ñu dem bàyyi la fa yàq yàlla ak suñu borom rek ak ta jëf rek moom nga fay dese ti. kon nag booy nekkee ci réew mi di wax waxal loo mën ak loo xam ndax boo ko xamut bàyyil bu ko xaalis bu mu la ko jaral bu garaat bu mu la ko jaral. ndax dama la wax ne ci boppam képp koo xam ne problème boo xam ne mbaa mu yor feebar boo xam ne ci boppam dem nga hôpital hôpital wér ba sonn mënuñoo gis ci dara ñëwal ci Modou Ndiaye. mu waxate ne am nga jafe-jafe goo xam ne ci boppam ne xamoo noo koy lijjanti ci bii ma nga tuy def bu génn ci ñëwal ma defal loo xam ne sanctuaire boo ko duggaatee da nga ko yëkkati nga fondement sa kër gi ci boppam mu nga leer na leer na tabax bi ba nga ko fondement bu léegi mën da fexe bu mot ñëwal ma génn la li ko tax mu kër bi mën da at bu mot. nga yor sa sisiété bi nga leer na sisiété bi da nga koy def ci boppam ko leer na yow sisiété bi yaa ngi li nga ci yéene lépp mën da doxee noonu ñëwal ñu gasal loo xam ne da nga koy gas ci suul ci bunt bi ci kattan yaa sa sisiété day indi xat tak tour.
1: ayca mbokk mi ngi noonu agsi nañ nag fi ñuy yëkkatee li nga xam ne mooy jataay bi ndax waxtu yi ñu cëralee woon ci biir émission bi mat na sëkk 78 mooy numéro bi 431 77 84 78 431 77 84. Sëñ Modou mënul ñàkk nag ma boros Bayre laata may tëj émission bi Bayre Ndiaye Bayre Mbooloo Bayre Tour ak Bayre ubbiku rek.
0: Bayre moom parce que boo ko yëkkatiwul sax gars yi xamal nañ sax ndax lu ciy ñëw rek ñu ngi wane ne ñi fi jaar ñëpp ñu leen koy luñ ciy indi ma jaratul sax publicité ndax comme da ngaa bëgg ñu tënk ko nañ ko ci dugal. Bayre Ndiaye dafa Ndiaye bu mu mënta doon dafa am façon boo ma laajtee ma ne la ban place ngay liggéey loolu lépp pour bu nga xam ni mu lay duggee sa sa Bayre la. boo ma laajtee nga ne si séeréer nangam laa yor te loolu lépp moo waral ma la koy laajte. boo ma laajtee ma ne nga ban kant ban bidig nga yor mu ne bidig laa yor su ko defee sa Bayre dafa am spécial. bu nekkee ne nag commerçant ngay def lu mu mënta doon commerçant bu mu mënta doon rek wax ma ne commerçant lii la yaa xam commerçant papier yaa xam commerçant lu mu mënta doon dal nag ma wax ne lii laay liggéey sama place rek su ko defee dinaa xam ni ma koy saytoo ak duf defal ko sa liggéey sa Bayre. ndax Bayre bi damay wax sa tour ne am na loo xam ne ci boppam jaaro lay doon am na loo xam ne ci boppam dañ la koy defal pour nga sangu ko am na loo xam ne da nga koy def ci place bi am na loo xam ne da nga koy gas ci place bi ci suuf tuul ko foofu taay boo ubbeetee rek client yi di commencé di njëkkante ki yow dégg nga. maa la wax loolu ma ne la defaat na am na si seet yu bëri yoo xam ne dañoo fay luñ ciy dugal moo ci bokkut yang rek nda société boko tidié ci bopam ak kër goko tidi war nga ko xol bo xaré ñaan ko war nga ko saytu bo paré té do nga ubi sa place war nga ko saytu amane sa place bi day dem ci digënté mu arrière lool lepp war nga ko jangatat dé nga ndax société boko yoré war nga dem bo am ay mema yo xamné ci bopam war nga fa xej tarax def ko fa té société bu mëna jogat lool lepp day am ci société ko société da koy laccé ndax da ngay gis ño xamné suñu société suñu ubé suñu société ñu jéki jéki rek dox rek ñu fatalu ñu di wara def lepp
1: wa ñi am seen société nak señ modou waxtu bi man na sax waye pour ñu gagner ay marché day nek problème
0: wa lo gis mbir mo gis ci Sénégal fuñu tollu ni biri ñu tollu ni Sénégal ti dëgël ku la wax na sëriñ amu fi ñëriñ rek da nga la nax sa bop waxal ni kay yow yurel ta portable ta responsable su bop rek baña dem ci sëriñ ne yalla xamné ko ko xamné deful yaangi doxé nen yaangi ci erreur aha mala wax lolou
1: lu musiba la kon ay ca mbokk yi exi nañ fiñuy yëkëté jotaay bi waye señ modou asma da bari ci jamono ji nawet bi rawaté na lélé bu xiiné wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi dé ndax ku ko am mëna ñëw
0: waaw asma am nañu bari yo xamné dañ koy tikalé ak xoret dañuy yor xoret bu par nan xasma la yor yaa ngi dégg ndax ñoom ñor dañu xawani ro mengo
1: saxat rek
0: waaw ngay saxat na asma la yor ko fek xoret nga yor yaa ngi dégg xoret nak boko dege ci bopam man na dal nit ci bopam ngay jek jek ngay saxat nga japp nak asma nga yor la ngi rek asma nak man ragam ñaar da ngay saxat no da ngay andi fat asma yi botay day mi man ragam day mi rek ak yaaf xam nga yaaf yaaf mo nek ci bir bakkan bi ci bopam ñoo xam na ñoom ñoy mom aw yi ñokoy defar tax man mom lolu mom xawma ci dara ndax febar bobu day likek ñoom boko gisee nga yakara asma nga yor mba xoret nga yor fek yaaf nga yor buy am waxtu yo xamne bo la xéñé parfo mba leneen bu la xéñé ci bopam yow doto am jam dang rek ngay tidori mba ngay xat rek ko fek yaa nga yor mba nga japp na asma nga yor ko fek yoro asma da ngay faji bu ton nga wona nam ñu ne dañ ma lek sama xal dañu nax lek sama xal ko fek li nga yor rek mom nga xamut kefe lool lañ ci xam
1: d'accord ay ca mbokk yi mu ngi nonu ak si nañ nak fiñuy yëkëté jotaay bi kiñ doon andal muy serigne modou ndjay mbokk yi numéro téléphone am nek 78 431 77 84 señ bi lan ngay taggo mbokk yi ndax tay mom dama bëgg taggo bi nga taggo walé mbokk yi séréer yi
0: waaw mu ngi leen di sant rek lu leen di gërëmat rek xamna kene modou ndiaye wax rek ak sin ak gimnanu na santata na xinaanu jëm fa salam tak tour na Sénégal xé anuna daar mi a jafé jafé ko la dé da té ngi mën kën def na rek Sénégal dem rek na a fel ka pam no hidol na koy fel ke ndax hidol na garam mo xam Sénégal a fel iyo mo war leen ñeen bokk olof yi Sénégal estay metti na lool nda at biñu jëm Sénégal dana neex lool ma leen ko teeng ñaanal la liñ ko ndax xam nañu fuñu tolni fuñu mama yi juj bopam loy duggé première bu mu metti mu naqari xam na jafé jafé rek la première bi da nga jéki jéki rek dundé wo ay jafé jafé première bi mu jëntil ba da nga dundé ay jafé jafé lool mo waral suñu réew mi estay ni nga gis ni ñu dundé ni ay jafé jafé yi ci kanam touri da nga gis mu neex amna ñu xam nak bo leen ko waxé da ngay japp na leen non man suñu lool réew bi du dox rek la moma ñor nun rew bi du amé jam rek moma ñor dina bu rew bi nekké ci jafé jafé rek neexuma ndax ci bopam ñi xamni ñoo wara ñew ci yow comme comme lañ la wara indi buñ amul jam nak yow do am jam de nga ko lolu motax boko ñaan rek nang ko ñaan ci jam ak salam rek tak tour day gudé gudé
1: jërëjëf ay ca mbokk mi ñu lolu moy lay suñ borom waxon ni sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusran gannaaw jafé jafé bu né ab jappandal mo cey top kon nak de ngeen fa la serigne modou danalé ay kaddom limu yéne bopam la yéne ñep mo waral mu bëgg dimbalenté jam yalla yi ci xam xam bëkk suñ borom jaglél numéro bi ngeen di joké ak mom nak gannaaw émission bi nopi na 78 le 431 77 84 78 431 77 84 mbokk yi ci sama kaddu serigne modou mu ngi leen di sant di leen gëreem di ñu abdi inshallah benen jotaay ci neenu tombu ji ngeen jëf
2: min sari shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma inni a'udhu bika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim rabbi a'udhu bika min hammasati shayatin a'udhu bika rabbi an ya'durun alhamdulillahi allazi ja'alana خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي sidi ya fatah kulli yawmi sahadatan wa bi basir qawmi wa ka shaykh mudu mustafa ibn muhammad ibn ahmad mbokki julit yi mbokki talibi yi ngana biñu santate yalla subhanahu wa ta'ala ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara di jiital ki nuyoo beeg siyaara bi sëñ Mohamadou Moustapha ak mboolem xalifa yi ci kilifa yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara yéen a ngi déglu seen rajo Jant bi FM 95.2 dënkaloog leer gi FM 94.6 dënkaloog Tieñaar 98.6 kaddu gi bàyyi koo fii ci Touba Ousmane Mahab ci xàll wi jëm Tindoor di seen mbokk màmbal lañ joon sëñ Touba nee na ci kaddu gi waaye ci xarala gi Serigne Blaye Sambu juróom ñaari waxtu jot na fële ca pencum ngel ka Serigne Abdourahmane Niang waaye jot fële ca ron sum bug Touba Touré waaye jot fii ñu toog nu ngi nuyu mbokki taal bi yëpp bàyyi wuñ kenn nag fenn ak ñenn yëpp mbokk nekk rek te di ñu bàyyi xel ñu ngi lay nuyu di la siyaara di la jox sa wàccuwaay waaye di la baloq te di la baloq di nuyu di siyaara di ci jiital Serigne Mohamadou Moustapha ak mboolem xalifa yi ci këri diine yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara siyaare mbokk yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay siyaara di la jox sa wàcc waaye yàlla na yàlla jéggal waaye dawla yi yàlla na yàlla saafara waaye ràgg yi yàlla na yàlla wëñ ñooy njàq yow ñi njàqare yi ci mbaaxu sëriñ bi mbokk yi xam ngeen ne waxtaan wi mooy sunu fukkeel waxtaan ak ñett ci ajubatu wasaaya ñu toll ci laaj yi nga xam ne ay laaj ak tontu la te mu jëm ci muy wàllu tasawuf te mooy diggante sëriñ ak taalubeeg yi ci aju loolu mooy li ci nekk xam ngeen ne fi ñu jeexale woon te mooy sëriñ wax ne fa inal masaaiqi l arifina yuxtiimu llah tabaraka wa taala ma takunu bihi siyaatu muhibbihim xasanaat sëriñ Touba di laaj mbokk moomu laajoon ne ndax talibe bi mën naa jël aw yiwam jox ko addiyaab sëriñam maanaam bu ñee yiw yi maanaam julli naafila yeeg koori ngàtt nga yeeg sàkk sarax yeeg jëf yu baax yi ñu def jox ko bokk yeeg rafetal ay dëkkam yeeg yooyu yëpp nga xam ne ay xasanaat la yu baax la mu jël ko jox ko sëriñam addiya loolu la mbokk mi laaj sëriñ bi waaye sëriñ bi xamal ko ne ko ñi tudde arifina billahi muy sëriñ si xam yàlla tabaraka wa taala sunu borom dana leen may loo xam ne képp ku leen sopp ay ñaawteefam ay yiw lay doon kon sopp leen lu am solo la waaye ñooñu ñooy nuñu tudd ay xaarifa arifina billahi mooy ñu xam yàlla subhanahu wa taala xam gu wér waaye sopp nga da sopp wax ay wax rek waaye soppug lan la mooy soppug toppug soppug roy ca lañ nekk loo ca mën nga ne ca waaye du toog fa nga toog rek naan man soppeeb sëñ diw niñ ko miine maay soppeeb sëñ diw maay sopp si lam ko sopp lépp bakkan rek la lam jàpp ne lu mënul la mu mënal ko ko wala lu jàpp ne ëllëg mën na ko ko mënal la ko soppe rek waaye soppiwu ko ngirug roy loolu nag bokkut ndax sëriñ bi bi muy tegtale mag ñi te wax ne yay na ñu jooy mag ñi ba muy wax jooy waxut jooy rankooñ waaye jooy roy jooy xeñtu jooy ganaaw bi nga xeñtoo nga roy ni ray ray ray ray guir lolu mo don joya xam liñ am li len ko may nga fexé ko ni nga fexé ciane do len tab de way da nga raw say morom lolay joy sop gi non rek lay demé mu dal di wax nak dal di wax mom serigne mi né وَهُنَّ مَا لَا يَكْتُبُ وَلَا يَنْتِقُ بَلْ يُحْرِفُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهَيْسُ تَمْكَنَتِ الْمَحِبَّةُ فِي قَلْبِ الْمُرِيدِ لِشَيْخِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحِبُّهُ لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحِبُّ إِلَّا رَبَّهُ بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ مَوْلَايَ عَبْدُ الْخَادِمِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نِيَانَا ni ma laj fi de amna lu nek fi lo xamni des ko bind des ko wax des koy xam di ci sante yalla tabaraka taala ak sop bu wéré ci xolam mourid ci am serignam sunu borom da koy sop ndax yalla tabaraka taala mo tax mu sop ko te yermande yalla tabaraka taala xajona lepp wallahi ndeysan yermande yalla xajona lepp wasiat kul shay'in wa ni ñew ci benen laaj kon lool moy laaju muy laaj bu jëk bi yakana bob moy laaj bu ñu laaju jëk bi mo jeex non mu ñew ci laaju ñaarël bi moy waye ñu xamné ndax bu ñu démé ci lima doon waxtané ci wala më ci jàngalem Cheikh Mohamed Mustafa radiyallahu ta'ala anhu mbokona ca lam doon santaane mooy wa kaana haridan ala sariati alxaqiqa binawajis azan ala altamasuki bihima wa min salika xawlu alayko bi sariati walxaqiqa fa ina sariata zamamu alaman fi dunia walxaqiqatu turuxul najaati fi alaxira lolu njàngalim Cheikh Mohamed Mustafa radiyallahu ta'ala mu ne ko daana ñaaxi ci sharia ak aqiqa waaye mu xam le ne maa ngi leen dégg sharia ak aqiqa ndax sharia kat mooy sécurité bi nga xam ne nit ñi ci lay am sécurité si addina ndax ci la sécurité si addina nekk mooy jaar ci sharia waaye aqiqa nag mooy yoon mucc wi ëllëg kon ñaar yi benn mënta dem bàyyi moom ci wax Cheikh Mustafa waye mom wa kana yahuddu an-nasu ala iqamati salawat fi awqatiha wa qad akada li ahadi muridihi fi dari tarbiyah kana ya'malu fi waqti salati ajlu al-hamala ya'ni furuhi min as-salati fa inna al-masraha amri wa salatu amri rabbina wa na'am fihi sawa'un lolu waxi Cheikh Mustafa subhanahu manam mom Cheikh Mustafa ci sharia gogou taxna dana ñaax teul bi ci taxawal julli ci waxtu ya waxna ko kenn ci ay talibem ne ko li ngeen di def ci waxtu julli defu len lu gëna mag bayyi li lolu dem julli ba nopi ndax lutax moy mbay mi ngeen may bayal fa innal masraha amri may mbay mi mom mako mom sama mbira sama ndigala waye wa salatu amru rabbina way julli gi digalal yalla la legi nak wa nahnu fihi sawa'un sing mun sanen non ak yere ci bokku yam ci yalla motax bari na lum dan wax ne haridu atba'akum halahi badi wal khidma ñaax leen ñi leen top ci jaamu yalla ak liggey sing mun sa dana wax lolu ñaax leen ñi leen top ci jaamu yalla ak liggey haridu أتباعكم على الحفاظة والخدمة. داري وخني ومن أبى منهم ففارقوه وإلى فسياط يوما ma yatahasara alikum firaqahu ta'asura cheikh mohamed mustafa radiyallahu ta'ala anhu ni len top ni li tuddi ay talibé ni len ñax ci jaamu yalla ak liggéey kuko ci nangut na ngeen tekkaliko ak mom fi waye lu lool nak bis dana ñow bo xamné dana jafé lool ngeen tekkaliko yawman ma yatahasaru alaykum firaqahu ta'asura cheikh mohamed mustafa neena waaw mo nit ko xamne kay wax teug foko womuji la loko laaj mu joxlako waaw legi nak way nak digam ak yalla mum waxuko ci dara bo legi nak ba dara disut nak mom neena dal boba tekkali ko du joxe du yomb dal ndax da am loko ameti joxogu delo joxogu ko te wonako won yoon go xamne ni mo meuna jaar kon lolu kon sop fofu lay dem wa amma talabuka minni fi su'ali sani an uallimaka ma yaduhu bihi li da'in wa yakunu zalika du'aan li wala yakunu du'aan halya fahlam anna zalika min al asraril maghzunati faman arada an yad'u li falyatlub li ma ikhti ma ikhtarahu Allah tabaraka wa ta'ala li fil 'ali wal ma'al bi'an yaqula akay serigne bi mi ngi wax aji laaj ne ko sak yi ngay sakku ci man ci laaju ñaarel bi ma xamal la lo xamne ko may ñaanal bu ko defé du doon lumay jariñ da na doon lumay jariñ te du doon lumay lor ma ngi lay xamal ne amna lo xamne da bok ci mbot yi ñu nepp waye kep ku ma bëgg ñaanal nama sakul lama sa borom tanal tay nak te modi mu wax li mom Seigne Touba ku may ñaanal na wax li lola moy lan allahumma bi haqqi wajhillahi ta'ala karim salli وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وهب لعبدك وخليلك وحبيبك وخادم رسولك صلى الله عليه وسلم وبارك وخليل وحبيب علي صلى الله عليه وسلم ما أحببته وأخترته ورديته له في العلي والمآل بلا آفة ولا كدر قبل حبة وعند وصولها وبعد وصولها أبدا آمين يا رب العالمين ليدي لا سيرين واخني كوي نيان نكو نيانال موم دي مو خام داغا ني تيا راو دوم با مو خام داغا جولي وقتي جيروم نوبي تي مو وار كي ياو نك سا سو جولي وقتي جيروم لا جانغال كو نيان كي كي لا واخني موم لا واخ لي كي اجي لاج neko ko may ñaanal na ma ñaanal ci li ndax li la tan li la ma yalla tanal ma nangu ko tanno tanako kon kuma ñaanal na ma ñaanal ci lool motax bo xole bim ne allahumma bi haqqi wajhi allah ta'ala karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa alihi wa sallam koku moy da nga ñaanal yonente bi waye ba nga joge ci yonente bi lo ci tek waghfir li wa li walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimin yalla nanga jegal jegal sama ñaari way jur jegal way gem yu goor yi jegal way gem yu jigen yi jegal way wamati yu goor yi ak way wamati yu jigen yi al aya ñay dund minhum ci ñom wal amwat ak ñam faatu deng nga legi nak kan mo def moy serigne bi legi yow ñaanal nga yonante bi sallallahu alaihi wasallam ndax julli go julli rek dang koy ñaanal tayane yalla salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammad wa sahbi kon yonante bi jox nga ko walam sa jëmmé bop ji nga wax né waghfir li wa li walidayya yalla jéggal ma jéggal sama ñaari way jur waye gannaaw lolu way gëm yi al mu'minina mu'minat ak muslimina ak muslimat moy way gëm yu goori way gëm yu jigeni way wamatu te moy way geblu yu goori wala way wamatu yu goori way yu jigeni al a'ya minhum wal amwal ak ñafar ngalat nak ne wahab li habdika wa habna nga may li habdika sa jamba wa khalilika sa kharit ba
3: wa habibika sa soppe ba wa khadimi rasulika leg wa khadimi rasulika sa liggeyu kanu rasul waxe wa khadimika liggey aji sax jib liggey sa yonante ba aji saxal jib liggey sa yonante ba sallallahu alaihi wasallam wa ali ak ñoom wa sahbi ak sahabam wa sallama te nga doli salmal wa bari tabarkal wa khalilihi wa abibi alayhi salatu wassalam bi tamay sa xarit ba sa soppe ba ali yaniku salatu gulli wa salam ak salman bi ali ak ñoom wa sahbi ak sahab ma ahbabtuhu wa ikhtartuhu wa radituhu lamu sop lamu tam lamu gërem la ho ñel ko fi halifi wal mali ak alak bila afa ci lu ben gak wala kadar ci lu ben nekh khabla al hibati ñek mayki wa hinde husuli ak gana bi ko amé bang ko bam amé mayki wa hinde husula wala fam ko koy am fam koy amé wa bada usuli ak bam gana bam ko amé abadan amin ya rabbal alamin mbok yi xolal ñaan gi ni mo matalé fi sa so julé def ko rek ndef nga lu matalé ñaanal nga yolente bi ñaanal sa bop ñaanal sa ñaari wayjur ñaanal julli yu goor yi jigeen yi dund ak yi faatu ñaanal serigne bi ni mo sakko ko ñaanal fa nga tok ci sa keur mba fo meuna nek ci sa julli kay mba fa nga don defé lu bax ka ñaanal ko serigne touba ni muy lu am solo ta moy wax na la ñaan gi ni mo matalé li nga wara ñaan ñep ñaan nga ko sono pe nak ñaan sa aju bu ne ci raw do bat sore me bu ko ñaan dara way ñaanal yalla dang koy ñaanal bi ñaan yalla ci barkeem la waxe ñaan bu mané bu ko ñaan dara waw da ngay ñaan yalla ci barkeem yalla ma ngi ñaan yalla ci barkeep jëm ji teud sa jambi teud fi khadim rasul radiyallahu ta'ala yalla ma ñaan nga may ma nangam yalla ma ñaan nga jañal ma nangam yalla ma ñaan nga musal ma ci nangam yalla ma ñaan nga masal ma ci nangam sañ nga ko kon nonu moy teggini ñaan fekk yaangi and ak lab bul ñaan ca wéccal wa nga di ca tifli di ray di sa bop ak bul jël wéccal wa diko ray diko sëlem ci sa kanam ak yoy yep loolu mo bëgg ñëwé nak ba nga né assalamu alaykum jug nuyu ko mo xam fekk nga fa kenn fekk ko fayn way mom ci bopam nga nuyu ko ay wa djublul penk bu de wet gu ko maye bu ko wet gu ko may ngant la ni ko xame nga tok lolé xamné ngant la adaru ya tabi'ul mahsurat ta moy ndaganal day lor day doganal nganti lolé nak nga andako dalako yagu bu fa nek di xol ci kawak lu rafet lak lu rewlé lolé dedet dal day fekk sam xel ngay tewlu melni yangi jakarlo mom li ñu wax face to face nga andako dal andako yagu ay wa ñam ni mala wax té moy gi mo waxal bopam bu la nexé boy dem nga bindu ko yoro ko sa bop wala boko mokalé nga ñaané ko ni so no pé nak sañ nga tal sa loxo ñaan yalla subhanahu wa ta'ala li nga bëgg lepp nga ñaan ko ci barkéem li may wax nak mom mo jàngalé ni ñi ñaané non boy ñaan bu ñaan kenn way ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala na ñu yori nak da bari daanu kat ñu ak nañ koy déggé nak ba ñu jégué fini ñu né lañ wax nak waaw mom am balla néna nangam nak dét man ma wax ni Seigne Touba néna boy ñaan bu ñaan kenn ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala na yalla lañ ñaan ndax yalla ay mayé waye nak ka nga lim ci rawdom diko ñaanal Seigne nga boko ñaan le ba nopi waye dem fa ñaanal ko dara ba nopi li fa ñaanit di téggil man la ngay ñaan nak man nga ko amé waye ñaanal ko ay teggin moy ay teggin la day ko mata ñaanal ndax ñaan bu ci kenn dul mucc kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam mucc ci ñaan te ba legi suñ ko tuddé nga julli ci mom te yakar na bo gisé amna salatu yi ci serigne mo koy gisé sax allahumma irham muhammad yalla yeremal muhammad ye muhammad nak moy sakku yermale ba legi te munu ko ñak ak yeneen yu mi sakku te munu ko ñak kon kurut momit amna lu mi sakku lu munta ñak te ñaanako koy maye loolu la mi tektale moy ñaan moy lepp tax salatu ala nabi ñaan rek la te farata la fi ne ci sa dund donte ben yoon kon ñaan farata la kon ñu ñew ci seigne bi ne batay ne ko amma su'alika han haqiqati tariikh al-irada ikhtisaran fa mutabi'atu bil i'tirad wa usn san fi kulli shay wa imtisal awamir siran wa halaniya wa ittinab nawahi siran wa halaniya ma ta'addubi shahri wa batil bi tarki kull ma la ya'ni khawla wa filan ila khayri salik mima yatulu sikro batay ki ñangalem serigne bi ne aji laaj li ngay laaj lan modi deug deug yoonu ak mourid ci gattal neena li ngay laaj lan modi deug deug yoonu ak mourid ci gattal lima lay tontu modi deug deug yoon wi ci gattal modi top te baña dingal tay dafa ñot ci lepp tay top ndigal ci sahir ak batin tay moytu terey ci sahir ak batin andaki teggil sahir ak batin tay bayyi lepp lu amul njariñ ci ay wax ak jëf ak yenen yo xamne ku leen di tuddu day gudd fini xolal señ bi li wax lepp fini am mourid jikoy mourid am mourid gennu fofu li angal bi mourid gennuko waye fini limi gatt gatt dañ war le te ki laaj bi mu laaj bam solo wa ma su'aluka hal haqiqati tariikh al iradati ikhtisaran fal mutaba'atu bila i'tiradin wa husn san fi kulli shay وامتثال اوامر سرا وحلانيه واجتناب النواهي سرا وعلانيه مع الطلب شاهرا وباطنا بترك كل ما لا يعني خولا وفعلا الى غير ذلك مما يطول سكرو سبحان ربك رب العزه عما خي لاجي فوف لا يم تي لاج بوك في لا يم سيغ بي نينا ليغاي لاج لان مودي دغ دغ يونو اخمرت يونو اخمرت nga xamni li mom bu ñak mourid mourid mom da yaatu ndax mbollem turu ko suuf yi lañ yor ay ak mourid la tuddu ndax bo demi ci cheikh ahmed tidiane sey du wax saab tidiane saab mourid lay wax cheikh abdou khadir gelal wax saab khadir saab hasan salih du wax ne abzal zaliyu waye saab mourid lay wax ko ci dem ci mbindam rek baatu mourid li jafandiko ba ci mom mi kon legi nak bobé kon guddu gatt lepp lay dugg ci ak mourid ndax fi waxul ak mourid la wax ak mourid xam nga mourid waxul am mourid waaw motax mu tuddé tariikhul iradati moy yoonu ak mourid ikhtisaran ci gattal lima lay tontu modi deug deug gi yool wi ci gattal modi top te baña dingal fal mutaba'atu بلا اعتراض فالمتابعه بلا اعتراض واللي فالمتابعه بينك موي تكانك سيتكانك سيسون نسيون النبي صلى الله عليه وسلم بو генي سن رك بوكو بيدالا واي موي سنة لا نك باوكو ديفي وانا بي نك دانكاي بولي نك بلا اعتراض واو تبانيا دينا bi ci top nag tey rafet njort tey rafet njort fi kulli sayin ci lépp fi kulli sayin tey rafet njort ci lépp léegi nag waam tisaali awaamir siran wa alaniya tey topp ndigal yi ci saaxir ak baatin wàccinaa bi nawaahi siran wa alaniya tey moy ci tere ci saahir ak batin ma ta'addubi saahir andak teggini saahir ak batin legi nak bu ko re nak tey bayyi lepp lu amul njariñ ci ay wax ak jëf te moy ay wax yo xey jëmul fenn ay xisala yo xamni ni wërut ay wax la yo xey waxi daanu kat ay khurafat yoy seigne touba neena bokku na ci li nga xamni am mourid da koy bayyi amul njariñ bi tar ki kullama la ya'ni khawlan wa fihla la wax même bu dee ay jëf mo xam jëf yi lu mu doon waaye du jëf yu am njëriñ am mourid du dox jëf yu amul njëriñ am mourid wax wax ju amul njariñ ila khalisa kim mima yettu lu ci ko lo xay bari na day guddul tuddu ko day guddal fi rek kon lolu modi am mourid wata nak mourid deug yombul la yombay wax ne mourid laté do mourid mourid deug day déti dégul asal li déli metti deugul ak mourid waaw deugul ak mourid kon mourid lu jaxé ra ah yalla nu yalla dimu rek ba yalla defo def nako ci baxu señ bi rek yalla nu yalla def ay mourid sadiq fahba ñenti sifa yoyu ñu fexé ba man ko la jël rek ko la jëlé dal moy bax صفات صالح المريد باختصار أربعة نسمتها خوف اغترار أثق في المحبة شيخ أبد ثم امتثال أمر أي سور أثق في معل شيخ أبد موي بغ سيغ با فاو رك دار مون لا كي سانس دار دار دار دار ناخ داغي فخي با ام مريد با نيكي فام أثق في معل شيخ موي خمغا دا فام لي نيتودي اب كيرين اكو جيلنت اكو دوم كيرين دنج كوي بويالات يا خم لاي اتاي يا خم لاي تانغال ak gilinte dañ koy bayalat diko xam gëna ba nga xembé waye ab doom mom kenn mënu ko bayalat da ngay fexé ba bëgg señ bi dañ ciy doom motax señ tuwa ne la asiq fi ma abdu shaykh abad da ngay doon ab doom mourid day doon ab doom dara mënu la change dara dara dara dara ay tapalé tiaxan yek alal yek wi ñi lay xoymet yek dila ciek dila dugg ci yenn yeb nga bañ ca dugg légui nak suma imtisal amri ayn suwaral moy ndigalit fum fi roté ak nu mok lu mok fumu yow jëfël rek وترك اختلاط مطلقا ولو بباطن علي فيما خطر nga bayyi lepp luy garal lol ci bir nga ko gëtt nga bayyi bi ci top nak wa ma asal bi ikhtiyar li khosni san bi lañ kër moy da ngay rek lepp luy ak tan yow amok tan ci dara rafetal sa ñott ci lu wedd motax serign mi nak fa kullu man jamaa si sifat min al muridin fa yadriku shiqar fa kullu man jamaa si an si sifat min al muridin fa yadriku shiqar kep ko dajale yile sifa yile melo ci muridi serign tuane fa yadriku shiqar yanga ca yoon wax waaw waaye mbokk yi waxtu bi lañoo jot ñu ngi dongaan di nuyu ñëpp di baal wàq ñëpp di mbaal ñu pàq yan yàlla boole jéggal fi jamono tool nag waxtaan ni njàngaleem sëñ tuwaa moom day xaw a xorom lay metti moo tax nag yu bari barkala ciow li lay bari trop waye lepp nañ xam le ñangalem serigne bi la nun day serigne bi neena ci lañ ko ci yene wax ba di waye duñ ko jinu ni mu jangale li mu pind parce que lolu dara gënu ko wër noni siaré mbokki talib yépp soxna khadija ak sunu yaay ma nga fele ci marché serigne sidi soxna amine jaga mi ngi koy nuyu yi fo fele ci asalem Seigne Magnaw Sille mi ngi fofu ñu koy nuyu Seigne Mbay Touré Béral donc ñoru Cheikh Abdoullah Bakir radiyallahu ta'ala anhu ay wa ñu siaré ku melne Seigne Mbol Kassé soxna Lotta Sille soxna Dial Sille ba nga fa li ci domine ba ñu koy nuyu soxna May Sille Touba ci kanam sunu yaay soxna Fatou Tall Seigne Mbacké Cissé mi ngi fofu jakk Cheikh Abdoul Khadir radiyallahu ta'ala anhu moko yafay yawo yeb bay balla jëng mu Seigne Cheikh Aliou ñu koy nuyu diko siara waye di siara soxna kenne ja waaye duñ fàtte allah ji daam jaxate waaye soxna xadibey soxna fat jaañ soxna may jaañ mbokk yooyu soxna nday jënkal musli law nuyu mbokki taalib yooyu yépp rek bàyyiñ kenn soxna nday ndaw mbokk yooyu fële ca koni sëñ Modou mboole mbokki taalib yafa nekk yépp ñu ngi leen di nuyu jël nuyu bi teko ci loxoy soxna nday ndaw soxna maam Diarra joxaaneek mbokk yooyu yépp rek di leen siyaara di leen ñaanal tawfiix sëriñ Ousmane Diouf moom itam ñu koy nuyu di ko siyaara di ko ñaanal tawfiix tey siil sangadatu daara ñi waaye sëriñ Moussa Ley sëriñ Mbaye Seck Mounawir Bounyane Mbaye Cheikh Lok ñoom sëriñ Moudou Bey Sarr mbokk yooyu yëpp soxna Fatou Diagne 30 Mbacke Bari ñu ngi leen di nuyu Seigne Abdou Gaye Firdaw Seigne man na ñing koy nuyu Seigne Dame Sila Seigne Cheikh Sila ñom ak Seigne Modou Diop Taif Seigne Cheikh Sek Seigne Mohamed Sow bokk yoyu ñing leen di nuyu di leen ziaral di leen ñaanal Soxna Fatou Fall Seigne Baye Mor Fall ñu fofu ci koni su belal ñi nuyu mbokk tar bi fa nek yépp Soxna Kuna Jam mi ngi fofu Baye Moussa Mbaye mi ngi fofu ci Assalem ñing koy nuyu Seigne Sadiq Ndiaye mom Seigne Guey Wadal mbolé mbokki talib yi nek fofu yépp bayyi ñu kenn bayyi wuñu fenn Seigne Sar Sey mu nga fofalé Seigne Dame Ndiaye

0: programme yi nga xamni du ci ak ni mbolo mi ñoy dajé waye commission scientifique dina tan ay membre ci cour ci commission bi yo xamni
1: lén ci mbolo mi
0: waaw lo xam danañ dem fofu waxtan yoy mëna wax yi def nañ ko mbour waaw danañ tan ñen ño xamni buñ démé ci daïra boba ño leen défal ay waxtan waye ay question réponse mo ci ëpp manam daïra bi lén lañ umpulé ci ci yoon wi yoonu mouride su ko défé ñu jëfé jëfé ñu am ci wat goga ñu laaj ñu tontu leen ci ndax ay woromi xam xam ay nit ñoo xamni jang nañu ba xam liñ wara xam lepp rawat na ci espoir mborum yoonu mouride ñoñe ñoo leen tontu ci laaj yoyé kon loolu moy ñettelu activité bi ko ñendel moy ziar ziar yi nga xamni mom lañuy faral di def at mu jot ziar nak moy barab bu bepp bu Seigne Touba massa jaar rawat na ci bir rew mi fi lañ ko tambalé ñu dem fa ziaré ko ziaré barab boba waye nak gestu xew xew ya amone ci barab bobé dafa Seigne bi joro def ñu bind ko yaatal ko ba mbolo mi jot ci ñu xamni te gestu bu wër lay doon bo xamni dina mëna léral jaar jaari Seigne bi ci barab bobé def nañ ko Touba lañ ko tambalé ndam ci bir Touba ndam beyti deng nga bepp ci barabu ziar bu am ci bir Touba kurel gi depuis 2016 tambali na def na fepp ay ziar ba genn Touba nak dem nañ mbacke bari jolof dem nañ cieyen jolof dem nañ khuru mbacke dem nañ ndam bouchra dem nañ darul mouti dem nañ mbacke kadior dem nañ ndiarem dem nañ dar dem nañ dakar man nani fi may wax ak yow ni buma djumut bu fekke amna bu desit ben lay don kon danaka barab bi Seigne bi jaaron newna fu kurel gi demul 2016 ak leg kon melna ni fi ne ni fi Seigne bi jaaron la ci beug dess do genn Mauritanie ak Gabon xeyna do genn Mauritanie ak Gabon xeyna waye bir rew mom newna barab buñ demut wala bu fekke ni matul yit ya ci dess bari wut wa man nañ ni barab yu upp ci bir rew mom kurel gi dem na ziar kon kurel gi ñeenti activité mi activité lool nak boko xolé kon du aajé kon xeyna semaine bu jot wa kurel gi dajé ndax liñuy liggéey lu ci upp bu wéso programme yoyu danaka ci groupe WhatsApp bi lañ koy tanké diko liggéey légui nak su féké ni ben événement djubsina wala 4 safar djubsina budé cour bureau kurel gi mom waxtu wu nek ñi ngi dajé ñom ñoy tënk di nos lepp lo xamné waxtané nañ ko ndax commission yu nek dafa am ay représentant ci biir bureau bobu lepp luñu waxtane ba nosko ñew ci groupe mag gaaral ko mbolo mi ñu xam ko ñu ñepp am ci transparence xamandoko legi nak bu 4 safar djubse mom ba nga xam ni jage ci nak comme événement la bi gëna mag ci suñu événement bu ko defé mbolo mi dinañ faral di dajé fi ne suba rek am nañ dajé bo xamni réunion générale la muy kër Seigne Djil ñang kennal Seigne Touba bu ko defé nak kon ci li nga doon wax ni ndax dañuy dajé par semaine wala par wèr kurel gi defut nonu defut dajé yo xamni day jégué yanto waye événement bu jégué ci bu nek bu aajé dajé danañ dajé waye rawat na 4 safar nga xam mo gëna reuy ci événement yi danañ dajé ay dajé yu bari
1: def nañ
0: ay waaw bu maga mag def nañ ci ay réunion générale yo xamni ay dajé yu maga mag la waye kurel bureau bi mom lima la wax at mi yépp mi ngi wéy di réunion di dajé ndax moy mo représenter kurel gi ci dajé yoy ñu warona dajé yu jégué mom mi ngi koy def waaw kon bu ko wéso nak danaka kurel gi li ci dess danaka ap teunk yi ñi teunk mom bu ko bureau bi teunké da koy indi ci groupe bu mag kon ma baye war la kaddu Seigne Gor
1: bo xama ben la rek mo dess mo delu ci Seigne Abdou Khadir mo len leral melni bi ngeen lesse kurel gi ndax top bi ngeen oustaz lu melni adiya dal ndax mboro mel nañu faaw ñu am ñu dajale manam di cotiser lu melni atmi dal li la goor di joxe mo la li la jigen di joxe ndax it japp na e copper dajje ma ta ñak ndax am na lu am na am ci liggey bi
0: waaw moy fond kurel xam nga am mbolo buñ dajje di def ay activité ñepp seen xel dina am laaj bu muy laaj moy fan lañuy jëlé xaaliss fi ñuy jëlé xaaliss nak moy suñu addié bop d'abord moy yi nga xamni ñun suñu bop ñokoy dajalé ñukoy jaayante lool nak dañ ko teunk ci at mu jot at mi yépp membre bu nekk ci kurel ga goor nga joxé 20000 jigen nga joxé 15000 at mi yépp nga xamni loolu ya xam dang koy def wër wu jot nga joxel ko 2000 wala wër wu jot nga joxel ko 1000 francs wala nga joxé ndok waye événement bu mag bi mom balañ ca yegg muy 4 safar nga fexé ba 20000 yoyu ba 15000 yoyu nga joxé ko lool moy suñu fond bi nga xamni ñun li jëm ci ligéyel Seigne bi suñu addié bop lañ ci jital def ko bu ko defé nak suñu démé ba ci 4 safar su boba budget bobu ñu dajalé ci 4 safar ci lañuy neexale xalé yi doon jongante ci lañuy def frais.

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo leggete yow ak xiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir leggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum leggey nga deg ci so leggete yow ak xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxey jëm ci jakka ja ak pend xare neena ak pend sawara mu ñu amé xina
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
2: bo demé ci turwa un nadim serigne mohammed lamine job dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako am na fi qasida go xamne day kuko mokal desu la ci bammel nar bané ko xamaguma bu mu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci fas ci wara farlu
1: wajadu suriya ila arrahman al malik rahim zil asman
3: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom ci rekay dess ta dootu ci jog waye sama tere yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ja kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom

0: bal, sing to ba, ko ja bal bang wilam.
1: Bañu jëyë ziaré ndokkel gërëm Serigne Sambaké mom Serigne Mbaké Madina Khalifatul Serigne Touba Modou Mustapha Karim ñaanako mu yagg tan wër dina dégg land ko mbolam julli way na lañu di sandi ba daara xuddo ziaré jabatuk Serigne Aliou Mbaké ñaan Serigne Sambaké mu yagg fi té wër dina dégg lé way na lañ koy ziaré dim Serigne Mustapha Mbaké Mohamed am bolan jabatuk Serigne Mbaké sonolo way kassale ka Serigne Ibrahima Mbaké Khalifa Serigne Sambaké gënde Fatma am bolan jabatuk daara xuddos gëpp ré ñi ngi leen di ziaré té di leen ñaanal jamm ak tawfiq non ñu koy wélé bëkk sé am Mamadou Fadel Mbaké di ziaré Serigne Abubaraka ñaanako yagg wër rek na lay gëlé ka salika ñëwatu sému de lamine bara borom mbaké ka joro gu mënd non ñu koy ñaanalé Serigne Moustapha yagg wër rek na lay gëlé ka dem ba daru minnam ke sému Modou Bazir ñu min ñaanal Khalifa ba Serigne Muntaha yagg wër rek na lay gëlé am wara ñëwatu sému Modou Bazir wa di wélé nuyu bëkk ziaré bi ñëwatu Serigne Abdoulaye Lahad mo min ñaanal Serigne Sidi yagg wër rek na lay gëlé wa di ziaré ko ndokkel ñëwatu Serigne Saliou Mbaké ka salika Serigne Cheikh Mbaké mom Serigne Abdoul Khadir Mbaké non lañ koy sadé ko ñaanal yagg wër wa ndokkel gërëm bu baaxa baax Serigne Cheikh Mbaké mom Serigne Soyou di ko ñaanal mu yagg fi lo tandak wër wa di ziaré baax Serigne Bassirou Mbaké mom Serigne Saliou suñu borom katanal ko te moy ko wër wa non lañuy ziaré baax Serigne Mamour Mbaké mom Serigne Mamadou Murtala ñëwatu Serigne Ibrahima Mbaké yalla bo ñëwatu Serigne Mamour waye di ndokkel ko gërëm jajeufal ñëwatu Serigne Abdoulaye Mbaké ñom ñëpp ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baax mbolé képp ko xamanteni yaangi ci Darou Rahman di ñu bayyi xel ci

0: mu melni ke man mu rangu koy ngeneel la ngolol mu tela sama
1: way nu ñuy wélé ñuy bëgg ziar bi dem ba 88.6 studio sonam na telo mebel sama safal karim ziar ndokkel gërem bolam personnel ba fa nek di baye xel do ko ibrahima cissé sayyidina liou ndjay ak wala kep ku fay présentation émission technique say journaliste animateur ak animatrice baye wuñu kenn dañuy bëjëlim di jumba duñu matal way kep ko rek rek di fa xidma ñi ngi lay bëgg su ci jugé ñew ba fi ci 88 de wala 94.6
0: di wax ba mu dem daldi
1: wagnou sa jamna luma dal wa ci jossoro jattulay mariam bu sa 95.2 la kon fi ci jent beki cieneram ñi ni ndokel ko gërem jajjifal bu baax da sanje suñu ziyarte ko ci loxo jeerun ci abdoulaye sambu wa non ni ndokel mbolé kep ko xamanteni journaliste nga wala technicien wala animateur mba animatrice mba nga fi présentation émission rawtina serigne gore ndjay ndanan geewlu semoud fadal mi genn legi ci dekkendo jamma ci gën bisu ñak day sore ak kanam ñimu gën dalalo ñom ñep ñi ngi leen di bëggé su di juggé doxantu ba diwan 88.6 fofu ci diwan lugalo keur modou binte ndokel gërem jajjafa fek fa serigne selo tek ziar ci loxam mu mot liñu ko ci mbolam ku fay xidma kep ñi ngi leen di gërem
0: mo tara xal seydan

0: aju kon bi ñaan nak no de soir batay ci 88 bi lay doon 628 337 la ku bakki monako salam aleikum wa rahmatullah mbok mi
1: aleikum salam
0: serigne cheikh cisse mom seydim seigne abdul khadir
1: waaw sona ndadjo
0: waaw mom seigne mamadou fadel
1: mom cheikh mom abdul fadel mbake
0: jeex ci tak borom salatu ala nabi
1: yalla la seigne fallou fay
0: allah amin
1: li taku nak nga ma seigne abdoul diouf na tori kerkeram
0: deug la ndey sam
1: ma ci xaar sama baye boy bu baax baax suñu ci dara gi rof muy baye balla dem
0: balla waaw man nako
1: de xaar seigne pass tubu do ngol ci cheikh jow man dor
0: deug la
1: ak badian fan fan ak soxna naway cheikh sama jigen bu baax ci mangal sey baharat yi
0: ndeysan
1: yefo bidit
0: waaw
1: nak makoy xaaral bu baax
0: sono nogay sek
1: waaw sono dag namu nañ la
0: wallahi ma la raw seigne pap mo seigne seigne
1: yaangi bëggal mu rek seigne touba yi rek
0: alhamdullilah ndax yalla
1: yaana la seigne fallou fay
0: allahumma amin yow da nga baax
1: sopp cheikh mohamoudou fadilou sohna ndaye
0: werna werna de bu jeex tak baangi ni
1: jeex tak ci seigne fallou
0: mala ko wax
1: contane nañ ci yow de
0: jere jeuf mala gëna
1: ni ñu ñu nuy ablay ak cheikh lo
0: inshallah nako deggé
1: ak sohna ndaye sohna umi aw kamara
0: sohna umi ndaysan ak sohna ndaye wallahi ndaysan mi ngi nono manako cente ngeureum da de na lay ñeel guddu fan ak wergi yaram lan lay ñaanal serigne cheikh cisse diwanu baghdad manako jeex tak ci serigne sidi mbake mo serigne abdul khadir mbake elimani elimania borom baghdad ngok
2: mami jeli mustafa ya zaman jatu ngor fan
0: manako koku moy mami serigne mustafa ak serigne abdou tiara ak serigne ta day san di ko bege bu baax wa di ziar sonna may ak sonna tiara ak bolé wa keur gi ñi ngi len di bege ba la ji sosa jeex tak ci serigne abdul khadir mo ma ngi koy bege seigne modou ma nga fa di ñu baye xel ana mbokki ba tay ci 88 bi lay doon 628 337 baye jota bi baye balla ñang ko ni su dara jollof ak mbolam seigne baye boy yek yaay boy yeen jaay yek yim pay yek jeer baay yek rak yek magni ñi ngi leen di jox seen waccu way di leen ñaanal jamm ak tawfiq ya leen di santa suñu wajur di ñaanal suñu wajur fi nek seigne cheikh jamm yag fi lol tanda ak wer way non nañ koy sako ñaan ci mbolam mbokki nga xamne ñi ngi ñu jegg suñu wajur ñi fatale ko ci benn fannu safar gi di soxna geelo yalla suñu borom yokke yeur mbandem way fal suuf ci kërëm yattal bamël ci képp ku nekk ñi ngi dagaan ci yow bepp xassida bo yor ci ngone gi rek wala jukker xoran wala lu mën di doon rek ñi ngi ci dagaan ci yow nga daal ñi ci ñaanaleel way dawlu jojang bolam ñako fa jitto ñam fa fek wala nga def fat yego sel ak salatu ala nabi goman ak ci fik ikhlas ak benn yeena koy yor bi soxna geelo suñu borom way fal suuf ci kërëm yattal bamël melam ben fannu safar lay don bu feñe tay suba ci al khamis bi la feñul aljuma lay don

0: 88 de l'Edon 628 337 la Koubaki. Salamu alaykoum wa rahmatoullah.
1: Salamu alaykoum.
0: Wa alaykoum salam. Seigne Pa.
1: Ma
0: ngi sant Yalla bu baax.
1: Amin siar.
0: Ñi ngi lay déllo siar bu wéré wér.
1: Ma dal tamo.
0: Amin.
1: Ñu siar ko na faral di jant bi rek.
0: Wallahi rafal na ndaysan.
1: Ñu siar ko jox ci mom jenn.
0: Dëgg la ndaysan.
1: Siar baay baal la ci.
0: Aha.
1: Siar baay jant sang sang.
0: Ndaysan.
1: Siar baay nam jé.
0: Waaw.
1: Ñu ko siar yo mom.
0: Ndaysan jere jëf.
1: Di ñaan sa wajur ñu ñëne bëgg ra wacce tammi
0: wallahi amin ya rabbal
1: ñal nako yalla yërem ta xara ko adda
0: allahumma amin
1: ya mu tudd da xal ko fi mi jëgë
0: ay wa amin way
1: ñal nako yalla yërem ta xara ko adda
0: allahumma amin señ pap
1: cheikh mansour diaw
0: ndaysan jere jëf
1: barka day serigne diaw man
0: ay wa amin way
1: ka ko ngi di draam
0: deug la ndaysan
1: di ko may tam bokk bay xel yëp
0: aha
1: jere
0: jëf señ pap kontan na jere jëf ci ñent ngërem ñen nako
2: Ah!

alako allah ma min tante ngeram ñel nako serigne pap ci bu mom serigne sadiou mansour guddal fante wer ci yag ñaanal way dawlu yi non rek lañuy dagan ci mbollem ko xamanteni xarit nga soppe nga and jamela ndax lool rek lañ ko deseon mon kenn ku nekk rek xamna ne wajuru baxon la won bu beggon jawor donte kep ko xamanteni sa waju dawlu ji na rek yalla la suñu borom jox xolu muñ ndax yaayay dafa nekk ci dom lo xamne amul wutan kon tay ji ñom buñu jito ñom wajuri li neen de sa ñun jabar gu moy tok fi di leen ñaanal yalla suñu borom atelene yermande wayofal su

0: suñu baye bop bala baye bala jang ko ni su dara jelef ci ante ngeeram dal dina koy ñeel ba Mustafa jang bo da nim koy xani ngi koy bege bu baakha ba
1: yaak sañ sañ ni
0: baye seen lo ñi ngi koy bege bu ba diko ñaanal jamm suñu ya mesek sono fa sar kasso sono fa faal jemu ñom ñep ñi ngi leen di nuyu Serigne Badagey ma ngi lay bege bu baakha ba Serigne Mbacke yow keur sa ko ki job sono bu sa ndjay diwanu darul khuddus
1: ni def manu señul la ba
0: Serigne lo ma nga ci keur dam di ñu bayyi xel Serigne Birane lo diwanu keur ndjugo Serigne Mbacke Diop keur mante sey ñi ngi lay bege sonan djoba sey ma nga fadi ñu bayyi xel wa keur sako ki djob yep ñi ngi len di bege wa njambandi ak wa keur soulay bay soulay jama nga fofu ci keur Ali Fall

88 bi lay doon 628 307 la ku bakki salaamu alaykum wa rahmatullah si wañi lo rajo bi nak touti rek allo mbokk mi allo aji mbokk mo nañ ko xaral ba tay ci 88 bi lay doon 628 307 la dañ ci mbolo mbokk yi nga xamne ñi ngi baye xel tepp ku ci dugg rek nga wañi solo jo wala nga solo yantu ak telephone bi touti ba ñu mëna déggenté da xaram bokk ba tay ci 88 628 337 la

0: 95.2 Kubaki, salam alaykum wa rahmatullahi mbok mi
1: manela yandoro ma
0: manela
1: yandoro ma
0: ay yandoro dama deg nga tek ma yakara da ngay nelaw ha kon baxna
1: bir rek wax ja
0: ndaysan jo yere jef
1: na bir rek
0: inshallah na yatu
1: bay
0: mortala gay ak bay beylo waaw ndaysan ni nga lay deg jere jef joba juba neena nelawul yandorul la wax yandorul waye xawon na forbeut touti lolu ñu naan dama xawa forbeut waye yandor ba moko dal lolu nak ak ñak barke fim ne ni
2: ma kané
0: dafa ñak lo ko ne ya ñak barke na nelaw nga tim nit muy nelaw bay xandandu ak na xir maam toñu ma de du pour yow sa damay wax ni rek nga fogg ko peng peng jogati di meure beren na man de nelawuma de nga wawa mo ne neluma xawnama ba forbeut wala mo teub rek na xawnama forbeut bu ma sanango na da don nelaw xamna nelaw ñak Acho 95.2 jant bi ak ci ndaram 88628 307 la waji bi leni begal ci du len bugal deg deg bi neex ci nepp ci sara xol jant bi ak ci ndaram ci kaddu gi sonna ndagum sey modou fadel sonna may muna lo suñu xarit suñu seri suñu dom nday ci kere mam xarim sok sama dom ma ngi lay bege bu baakha ba acci du ni sonna ndak mi ngi fa di ñu baye xel suñu soppe sonna je sonna mbenn ak sonna mam jaara sama seri ñom ñep ñi ngi len di ni sonna may gelas pep sey modou fadel ba sohna may madam koli jeex tak ci ma sey ibrahim fall lambal mourdina sohna ndia ci diwana salam ak mbollem ñepp re ñi ngi len di bege a da sohna bintu mom bu fekke ji mali ndia da koy ba di ngeen ñukoy wax on dal bintu ci am la ga jaxam

0: anaso pisiri sirelo borom sanna
1: ndaysan
0: mun ki rek na ki ru xame nañu len wajul si funi yabiyodo yoma wujjo so da
1: acca kon mi ngi nonu jaji fa lañ ko baxa bax serigne khadim kebe la ñaan dañuy set serigne mam mo ci am and ko serigne manjay diouf mo ta batay de desna ci kerama serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul acca dal ko jox waj jandatu ma wa serigne goro diop jannatu ñi ngi lay bege angor ak comme na yang fa serigne mor jaj ma nga fa serigne abdul hadj diop ñi ngi lay bege bu baxa bax sonna ndey sonna fere ñom ñep ñi ngi len di ziar serigne bakelo gayder sama xarit be ma nga fa

barakallahu fika ya oustaz mam cheikh mom lañ andal ci walu machine bi ñing koy xiaré diko sant bu baax te diko gëreum kon ñu fatali leen ne xamna na sax li ñi waxtane faté wu leen ko té modi seen émission bi ñi wax la vitesse 3 mort sur 5 moytul dem bi ak dikki bi da lañ ci waxtane alarba bu jor rek bu juroom ñaari waxtu joté ba japp juroom ñenti waxtu ngir rek do leen té ka soññenté ngir accident yi bayinu ndax accident yi batay mi ngi lembé ndax xam nga né mini car bobu dal ci automobile bi dembu ñett ña faatu tay bo demone man na né moccé réew mi wala région ba mu doon moccé région ba kenn du liggé tay ngir nek ci dejj ba waye li ci jiba ya ñu génné ko def ko ci kon économique daldi wacc fofé waye xolo fukk juroom yi blessé juroom ñett yi gën ci gañu bo demone ci hôpital yi ñu nek tay duk médecin dañuy dawa bay samba jañum ba da nga na li lu kon accident dafa metti accident dara de ne melut nu bayyi xel ci lolu ba nga xamne lepp lo xamne dana dal ab sefor rek jarna daw ba ñuda ndax lu metti la te wër yu fiñegut kon buñ démé ba safar gi dor nga xamné bu set trafic bi day gëna bari ci yoon yépp même ci jawu ji ci adina wërngal kep fafal naaw yi té moy avion ni ngeen ko xamé aéroport yépp day saturé té day gëna saturé bu soobé yalla kon yoon yi day gëna xat tali yi day gëna xat ila touba yi day gëna xat té doxop guddi bi ad yi jall yépp ñu doon ko téré ci yenn heure yi mu doon indi ay conséquences heure bi daaw dem nañ ba arrêté sawar yi fofu tolok ties nga xamné fi ñi sédélé tali bi jëm mbour ak bi jubal Kaolack ak ba ma indi fofu buson yo xamné fi ci biir émission bi mam gor mboup ñu ngi koy nuyu mo ñu woni di ñu ci informer jafé jafé yañ fa nekk bañu la tabay sa force ren nak yalla dogal lolou ñu ne lolou amut kon nañ dole gor gorlu di dawlu yam te moytu daw guddi bi ku ko manam moytu mo gën don te jamono ji nak du tang la beccëg bi panu yi day tang radiateur yi day tang lepp day tang waye beccëg gi gis nga da fay tang trop ci auto yi waye bu guddé itam bam xawa sedd lol ci auto yi bu ndank amut itam da fay melni salon ma du ci meuna ñak bu wër bo xane bi kep ko xamne ki seenay say lumière ngay dox lo xamne li yellut bu la jappé nañ la largué donte ñi nga yeb dañ leen di waccé même ñu baña magali depp ba diwen te jamu am mo gën waye buñu yémé ci waxi kessé rek di wax rek ba kañ kon sefori yeen sa bu ngeen baxalé mu bax sa bu ngeen jatto kenn du len meuna potoxlu fenn ku ci yor sa wala tok cedric sonni nik tebam deuguer keng labal sa bop bay magat ba neena bone inan salnahu tudu touba inan salnahu kaolack inan salnahu fouta inan salnahu ndar inan salnahu luga inan salnahu tudu fa nga jëm bu soobe yalla da nga fa ag ak jam te sefor bu agge ñamu yeb ag ki kay solution la bo xamne jafewu teyamuna way bay len ci xel tay lap ñu moytu ci sars gis nga auto bu ci sarsé amatu njariñ auto waré suko ci sars ndax auto bi li tax mu meuna wala bal ci kaw tali bi moy deugur ke nga am équilibre bu doy moy mu yab limu atane bu yabé limu atane ba paré la koy firndel moy kay conducteur ba yoré buñ ko arrêté ba laaj ko fekk mi ngi dawlu yam lam wara daw so gëné sa carte gisone ñu konté li nga yab mu nek li nga xamne loolu la yon sante ne bul yep du ko rombu bu fekke ngay dox dank mak ci ñom dañ lay bayyi rek da ngay am bénéfice ñi nga yeb dañ ñam bénéfice waye ñu top ci ginaaw am bénéfice ndax bu auto taxaw rek talibi da di satire kenn dootu dem kenn dootu dik te loolu foko fekk kenn mo koy def kon nak ñu gor gor lu ci loolu bu baax kenn ku nek japp ne magal gi suma ko defare lepp jak
magal gi luma ci yak lepp yak te serigne touba ka limnu defal mo gën ci nun fuuf nu nekk ci tali bi daqé ka jëkënte baye accident di am ku ci nekk li le serigne bi defal lay yara warna daw ci lolu bañ bay ci xel bu ko defé tudon na ko légui fi la lay joxe cadeau gi ay solution la ni jema indi nak di nuy nak jaay touba ci gal tapé waye jaay touba ci ndindi wa ndindi to feex ñong leen di nuy ak wa kéra baye mustafa diouf ñom ñi ngi fofu waye di nuy ñom bashiru bandi boji waye momadou maron bustan serigne khadim ñong lay nuyu bu baakha baakha baakha baakha baax ndax momit kuy and ak ñun émission bi la kon ñogi jema indi ay solution ci bir touba ak dekk yi se ci touba ngir buñ démé ba ag ci ñetti fan avant magal gi nañ jema def ay déviation yo xamné day fess takdir yu am fu la taxaw fa yu am fayda taxaw fa bir touba ci jëmam suñ mané garage bi nga xamné moy bu bes bi légui buñ ko mëné te juroom benn fan ñett avant magal ak ñett après magal jema dekkli garage bele nga xamné mo doon bu ñëk ba donte danaka sax tour garage fa nek garage nekatu fa ndax bir ba ay jaay kat dong nga fa fess del jël seen marchandise yeb jël ci bir waye kaw talibi jaay kat yi gis nga dañ ko occuper ba nga xamné bo taxawon sax di wacce nit do ko man waye ñu xal ko ba mu yaatu suñ ko xalon ku joge autoroute bi ni ba wacc ciawen wacc bo ñe ba ciawen nga ñew ba ci rond point bi nga xane bo fa joge da ngay daali bay keur goor jaxandi jor wuti fofu ñu wax alom nga bañe dem ci garage bu bes bi jubal rek suñ ne ba ci ancien garage ba bo fa accé nga tourner à droite melni kuy jëm ngiraneen wala tali ba jëm tara jollof soreewuñu bo jadd sa ndior dox ba ji giray ba taxaw ñepp wacc nga wi wala nga ñew ba ci rond point bi nga jadd sa chamoñ bo rombe sump nga taxaw ñepp wañ nga prononcer dem bo démé ba ci rond point ba nga jëk jot nga xane fi ma tudon légui romb ko wuti ci alom nga bo fa accé légui oli nga jëm alom nga da nga jadd sa chamoñ daal di wuti at chaawen

0: defal ma da ko ak yende yenena ci ñepp kon ñew leen bokk lema sante lema sama borom ku yalla baxé nga ñoyal jëm ci lo man ci lu bax war nga ko doore fi nga joggé ak ci yoru ak ba ngay ag Touba lool deug deug yalla ci gemi magal gi la bokk bu ko dé talibé yi waxuma kenn maye pass xeyna duñ ko man man naam duma ko man wala buma ko defé té ké di fuko du feñ waye ku jekup talibé bul ko jekli talibé yi bul len jekku di len jekli nañ len yeureum ngir yalla xamné li kat serigne touba yalla da ko defal luma defalut defal ko lum defalul sa mam waye lima man ci magal gi ci talibé yi té ci la bok luma ci man ci dimbulé len téral len yalla malal len ba kenn ku nek mëna jëm bami dal ci magal gi mo xam ñew ge dem gi kenn duma ci man du jaadu do ñi ko do def gis na ñariñ li de te bay sa ma ñang de man na ma ci jox firndu ju leer nañ te jëmut buñu bé antami de nako fissal bay modou ci la fi ci marché ngelaw la ki bay samba ci am ci marché ngelaw la même chose bay ñaga ñay yalla ko yalla defal dool bu yew fi la nekkon daan joge daru mufti di ñew dakar doon wañi pass ci jamono jojja ñu bari jappé ko abdof wala koy ngistal hein bay mu bëgg cheikh abou balla rek yef jëm yi rafet di rafet di rafet waye ba demé ba señ ba jot ci mo xam señ ci xaw ba lawal señ mouru ndax joom té da am té yef ci day bëgga yag waye degna bang koy bam ñew mu ne ko lo degna da yow da ngay wani pass rek mu ne ko waaw moko mënon kenn du fay mbacké kon nak lepp lu man ci sambo ki talibé yi ci traga dana liñ ko defal mu ne ko da ngay bari wata dé té da nga fi yag yaaka nay wax joju wër cieng la bay samba ñang man na ci wax lu du dañ bay modou silla man na ci wax lu du dañ bay samba cham man na ko ci wax bay bacci jabay bay cheikh kebe bay sidi fay ñi ñepp man nañu firndel lolé bay ñega ñay doon def ak tranga ji nga xamne yalla defal nako ci auto légui la waye bu jekk fukki raison yi ak ñaar wala fukki raison yi ak ñet fo joge dakar jëm fa do dox mukk ñaari kilomètre ñet dajjo auto bay ñega ñay wala auto bay ñega ñay jot la koku mom lerna nañ
1: la la
0: gis nga lim jeriñon xola bay ñege ñay nim daan def ak ci sefor bay sama ñang waxna ko ba tay am ci lo ñun sam xam nañ ko
1: la la
0: sefor bo xamne sefor bay ñege ñay nga yore auto bay ñege ñay bu magal joté ay lu yaas ngay jël bu luwaye amé nga ñew ba ci baye ñege nga waxtaan ak ñalé luyé ba ngeen déggo bis bi ngay ñew ak bis ba ngeen fay joggé mu wala yu soor bi nga tok mu wo ñalé luyé nga tok mu ne ko bu ngeen aggé fa ngeen di dal ba ñanga yeb ñepp ngeen bokk wacc nga jël piège ci auto bi ciab yi jox ko ko mu dencal la mom nak buy dem ci sëriñam di siaré ji mën nako def ti dik bu ñe nak top tok bu baax mu teud fi bir ba sa bu ngeen bëgge ñibi ci fekk yaramam dal ni la bay ñaga ñay daan def waye rarement nga daan gis yenn accident ci auto bay ñaga ñay mu daan am magal te teew ñepp ni daan magali waye legi bu joge ni bu ñe Touba nga daan 15000 12000 13000 ap taxi ngay tito ma dess 12000 12000 la doon yapp ba pare do ko jom man ak tok ci naw legi diko netti yo xana yow lula señ yow lo defal señ Touba nga xamne do defal titeur lumay ci ni nga yoké pass tok nak ci grand place yi diko wax 12000 15000 la yebé man de yakuma ko fenn yak nga ko ndax jëf nga jëf jo xamne yalla lu ci fay dara do bari wota do milli bay ñaga ñay mukkun mum koku mal ko sefer bu ci jekk client di len jekli amon na ko dong fi la ko don dawale garas be la sé kep mu ci muju señ Touba li ko yalla defal lim daj mburu mako dajon ci tal xam non ko bokk xam te def ci yor yu lu bax ñay Touba
1: alaaji fi nga wacce sa kaddu rek amati na solo lol alaaji ñaga ñay yalla yalla yok leram koku dal nangu na mom transporteur bu wer la da nan dimbele client di dimbele sefer ci di dimbele kep ku nek ci auto di jari ndax autom da koy defar bam bax dana am pneu dan am lepp autom lo ci dug ben ndox du tok sa yere wala bagage autom yep dan am bas sécurité bu doy sec apparaté bi da nan jël place ñu tej buntu ragal nan ko ko roy way la waye ñi fi nek ñep légui man gis mu ci transporteur ñu bari auto dal am nañ Sénégal mom waye transporteur mom amu Sénégal mom da kenn ku ci rempli
0: ko tegal sa baram fofu famille gaay dañu xër ci yef yi bëgg andi no ay solution konu dajé ak ñom ci 88 628 06 18 allo

0: bismillah
1: ma bi na ñëndé
0: ñoo ngi sant yalla sant la
1: siar
0: ñi ngi lay délo siar
1: ana jaay touba
2: koko
0: touba ngi ni
1: ibra ndour
2: ah c'est ibra cette place garage bes
1: ñu lay di siar
2: ibra légui la lay sa la jaay bi siar
1: ah ñu lay di siar
2: ah naka yoonu jaarém bi
1: ah jaay mi dé ñu ngi tap tapal waye dé
2: yoko sa cadeau touti rek
0: fi ñu nekk rek bo fi toge da ngay xamne jamono ji tang ne te warta tang
1: waaw
0: waye da ngay xam
1: waaw
2: mu nekkon señ ibrahim
0: barakallahu fi
2: sur cette place
0: yalla na la fay ko ci barke señ bi
2: ñu cette place yépp jox nañ ko
0: de nga neena ku ci yor auto bo xamne day tang radiateur ba baxut ak dar bay bo garé ko kon solution ngok te luñu ci bëgg la solution ndax ñak magali dey aramut waye dem auto bu bon dey xel na ngou 88 628 06 18 allo allo allo dello na la siar bu ba xamna yokku mu yëkëti kaddom tuti rek ngien sen bouton yi li mbok momuy wax di degunu ko de dafa souffer de trop allo 88 628 06 18 allo allo allo allo nga guéné ko balay kéré déma dem aha té du mëna aksi ngén xol bouton yi rek parce que woté dé li ñi wax dé man dégguma ko dé 88 628 06 18 jaajeufal ibra ndour bu baax ak mbokk mu tedd mom nga xamné ñi ngi woté way li ñi wax tax ñu dégg ko trop señ ibra nak limu dafa amna lu ci jotta for ci ay cadeau néna tang na courriérateuram baaxu bay bo garé sa auto mané solution gok dé té no yi wut solution ci li ni waxtané ndax do mésu ñett émission bako ñentel day fekk magal gi jall kon nak auto bo ci xamné borom xol nako radiateur ba mënta dem teungéj boko jëmé yobu ci ess do hag 88 628 06 18
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
2: mbokk mi turi fatali turi
0: abdulat
2: ah sen abdulat wa wa naga nañ la bax ah wa
1: wa xamna ne parti ci wonu daru ci li dem ko na ci wax ci ko fon wax ci magi dem ko fon wax wax ci wax ci jëlé ko
0: amna ñoddi bu dogul dik lu bax mom du yomb siyob la lim no xamna solo waye deg deg bi mo soufé trop na gaay bu ngeen mëna yok yëfi dal mu bax de wa gore ñay wa kon bu kenn toxal ak deglum dañuy dem cabine technique tu delu ci jundoon na ko sank bi ñi dor jotaay bi mënon tay ji lañuy sentu wër wi naka jek niñ ko ado defé dara ji tol bi ak liggéey bi residenté L bi yeb dañu andando mo xam Touba mo xam Dakar mo xam lu ko dem ci Jumaaja ñu sentu wër yi goor ñay ak Seigne Ahmad Québec ku ci Yalla boole ci ñi nekk ci dara ji tol bi ak liggéey bi tew fa bu ko defé lepp lo xamne ki balé na fa rek mu jottal aquarium yep ñu bokk ko dégg bu wër yi feñ ak bu feñut bu ko defé dañuy dem rek jokk ak Seigne Goor ñay kon señ gora assalamu alaykum
3: wa alaykum salam wa rahmatullahi taala barakatuh melni señ ay ndjay
0: wa mbacke
3: ngi lay ciar bax dila ndokel
0: lay delo ciar bu bax dila ndokel
3: dila jajeul ci exemple solo bobu gi xamni ñu ko ande yo ci sa solo ci amal bu nek
0: jere jeuf yalla yag
3: melni tay ji di alal ba man ak juroom ci mois de juillet 2026 da ko li nga xamni boy ñaar ci man ak juroom ñal ci wéru muharram ci tam xarit bu bel ni lool yépp ma xena ni tay ji di jant fo gëna bu sama l'église sëri abdou imam jël na kaddu ci kaddu sëriñ touba cheikh mohamed taxam ba ci wax ni bi ne na ma ko tu wér wi do to way xam nga ko bel ni yalla dogal la lu yépp ala tane gisana non wer wi or wer feñ suba alkhalas dina sesulier moy ben fan ci weru dabar di weru magal
0: alhamdulillah rabbil alamin
3: ali kon magal japp nan ko kon dimanche lay tombel ak dimanche lay tombel magal kon lañu dimanche lay kon
0: alhamdulillah
3: alkhalas bu le fuk ak juroom adima fuk ak juroom ben taw fuk ak juroom ñaar fuk ak dimanche fuk ak juroom ñet di li nga xamni cheikhul khadim cheikhul ahmad bamba cheikh dama ci geji tuk tuk bi rey bi ala la serigne mbak bi rey bi
0: akaza
3: waxal nak ni kep ku yalla dogal bi soate sa la ke do sun deke nak ma ci sax la yalla kon serigne mam cheikhlo baye ngay isogo
0: wallahi
3: abou wote ngok wote bu rey
0: birna
3: kan moko santane cheikhul khadim kan lako defal yalla subhanahu wa ta'ala akaza waye rek dum taxan day nak da la ci sax la yalla dari kees yi ganar beugalem bu kan baye waye sama padal nak mu bax ma sunu waja boko andi touba wote ko touba ñepp nak deugal touba ben bis ñepp deugal melni penci ben jotaay ben xal len xalat ken yaakar muy cheikhul khadim soxna ahmadou bamba khadim ko kon dal baye ngey ci teug dal beug la baye nga kon la emission bi dox ba ci garam lu nga xam dal joko na sunu deuter abdoulaye sam ci baye cheikhul khadim soxna ahmadou bamba am na len kon leri feñ la touba alkhalas el pan ci wéru diaru safar di digi dama eto fukki fana juroom ben ci la wéru magal saru kon dal magal gaangi nonu lu ci way wut lu ci way sat lu ci way bëgg wala budda yalla nga dajé mënu ko bëgg ci dara jey cheikhul khadim soxna ahmadou bamba ama sama jaxal sama kaddu rek el yépp dal ci kaddu ku ni ci ba wax salif nakala mbaxat magal gi fu ñaar dende il faut ko magal gi ci ñak foko magal gi waxtu wu ne ta bu ne jamono bu ne heure bu ne ci foko magal gi legi ni nga rawé ci bëgg magal ci wërëgam ci wërëm ci xalam ci xalatam on na baye magal ga nga nonu
0: deug la
3: ko dima bu len ko xolé ngeen xam ñaata fa lay defol te wëru su ba bo xama do sol le deux gën ga bari ci ut wala la trois uddu ko fari moy magal gi bu ko ñom ñett dal ci diggu gama dal di garu safar li ci xol khadim tola ak ko du bamba khadim sol baye ngay jaajeuf ñu ko am solo lol ñepp ngi lay deglu ci la baye xel waye ñepp xam na tam bi na mëna jaarale annoncé ni wéri feñ
0: na
3: sax mam cheikh lo jappandal gi ak joko gi ñoko ci jaajeufal bu baax diko ñaanal sa borom joko kanam dalil gërem ta bolé lu yépp ci dara jey ci dëgg ci xol khadim joxna ahmad bamba kon dal nagal téw na ila touba té dokum talibé goro jaay da nan gëwul cheikh mamadou fadal bakay ci djima ay xol khadim tay alal ba depok la 15 juillet depok ñaar fukk fan ak joom ñan jant bi sono jant bi sono waye wéri feñ na kon dal touba la nak moy premier xabar mbalé mi nak du touba ina touba lon mbalé mi touba jëpp inshallah juma jam da la koy préparer and ak bokku baye fal yi dugg ci qur'an yi ak kër yi bala dekk bi lepp dal ci kër yi tettu gal ni taral dekk bi lera dekk bi ni ñaan yalla yalla ko la yobbu jamm yalla ko yobbu jamm ci barka sel khadim kon taara yoru jamm yalla bu difatu yalla bu difatu le yalla bu ci yoru di yalla bu ko ben jafa jafa yalla ko magal lan ko bëgge dara jey cheikhul ahmad bamba khadim fon goro jaan daan jolo sama faama ak jumaay cheikhul khadim cheikhul ahmad bamba ci roje jant bi ak jeñal ak leram dama nan ko ne fexel
0: way ko rek xam baye ndjay defama nga lolu ma dal ko ay jox yalla yag yalla na yag serigne gore ndjay yalla yag lum yag taxewé la yalla yag ci barke cheikhul khadim waxtan wi ci beccëk amna solo lol mok ñooñu nga dalalon ci ñentelu fanu safar te ñu ne beut sédd juroom ñu sos motax mourid du wacc amuñu noppulu amuñu attandiko xitma rek ndax bo xolet ku bax ki waral li dafa xitma ba yalla dogal lako sop ci mom kon ku ko yaakar te top ci ay tankam mos fo jaar rek da nga wara nango xitma kon nak la 8 3 mor 6 5 ko jaajeufal nañ serigne goore ndjay kon 88 628 06 18 alu mbokk mi
4: ah serigne ndjay
0: ku bax kogu
4: cheikh mbodj ku bax
0: serigne cheikh na mon ne la lol mbodj
4: ah ma len raw kay ma len raw
0: bismillah mbodj
5: serigne cheikh mbodj
4: baye na ngi ci jam
5: te dina ko ñaanal bu baaxa baax
4: ah waxtani amati na solo de
5: jerejeuf serigne cheikh
4: amati na solo bu baaxa baaxa baax
5: yena ko mom
4: ma ngi ñaan li baye wër solo yaa leen su ci tek te jëfé li ngeen di wax
0: alhamdullilah amin
4: manam suko nit ñi dé def dé jamm dana am
0: alhamdullilah
4: fani accida yi bari na lool wax deug yalla
0: deug la
4: bari na dé
0: bari na di
4: dañ jëm moytu waat rek
0: dañ moytu way
4: te deglu seeni ndigal
0: waaw dana ci bax dé
4: waaw wax deug yalla
0: hmm
4: ñi ñaanal cheikh ali mu wax bu baaxa baaxa ba
0: amin amin boj
4: yalla jokk fanam
0: amin
4: yeral yeral yaramam
0: amin
4: ak yeen ñukoy def
0: amin boj
4: waaw yalla ñu teeli bi cheikh lu
0: amin ya rabbi boj
4: yalla teeli bi cheikh lu bepp safor
0: amin boj
4: rawati na nak bu jëfé li ngeen di li li ngeen di wax
0: deug la mboj
4: yalla ñu yalla fay
0: amin bark
4: serigne yalla ngeen am jam
0: amin
4: yalla bu ngeen wop yalla bu ngeen rafle
0: amin boj
4: yalla watay bess bari bark cheikh bi jeng balafali
0: amin bark serigne
4: xam nga yene trop wax deug yalla
0: deug la xamnañ ko de
4: ma ngi nuyu wa mbar yep
0: nuyu ñep
4: wa ma ci ndigal yep ma ngi leen di nuyu ñom seigne ibrahima jek ñom
0: mar seen ndigal yep cheikh mbodje gi leen di nuyu
4: waaw ma ngi nuyu seigne yalla jong ñom ak seigne yalla wu ngeer ñom yep ma ngi
0: deug la wallahi ñi lay tewlu
4: de ma ni wer rek ma ngi di nuyu te boy tax ma ngi seigne touba yi ci dakar yi ci touba yep ma ngi
0: di deug la daru ko cheikh kambu bëkk ci mujju wallahi jere jere seigne cheikh mbodj yalla yalla fay la kon yeen wa marché ndigal deg ngeen ko beug seigne bassirou di baye fall deg ngeen ko baye modou mamoun nias ñom deg ngeen ko aw seigne alla jong deg ngeen ko waye wolof daf ne bu ne jog len fek nañ ki jatto so ci jatto yalla yalla fay len seigne cheikh li nga ñaan yalla nanu ko yalla bolé ci barke borom touba yalla nanu ko yalla bolé yalla nanu ko yalla bolé yalla nanu ko yalla bolé kon bokki 88 ngeen def 628 0618 ñu dolenté ka soññenté rek waxtanu peul la doon ci wessu naga bax ngir kenn ku nek indi rek ay solution nu magal magal go xamné kenn du massa gis magal gu ni mel ci dal ak ak mucc ak xéewal ak ak yokuté ak ñaan yu nangu zéro accident yalla nanu ko ci yalla defal ak magal yi nek ci kanam ci barke cheikhul khadim liñ jotté deg yalla na fi yam ci barke cheikhul khadim lu yalla man la yalla ko yalla def ya rabbi ma suñu mbokku dekk nak daru mufti am cierna cham duggal ci emission bi nak andi li ngay doli ci magal gi ndax kat yow dama dox ba day yow bir touba ma dugg ci auto ma wax rek nga xammi sama baat baba ak legui emission buñu jotté bu ne siaré nañ la siaré wa daru mufti
6: waa
0: duggal na ci jotaay bi
6: lol
0: rek dañ koy bëgg lol bëgg na ngeen di dugg de ndax yeena ko mom seen yefa duggu len dolinu waaw baye fal set setal ci juma ji kon de nga seigne goore ndjay neena mbale mi aljuma la te moy bu ba mu set wicc te lo and ak set rek wéré di tuxu
6: wallahi wallahi
0: lora nge tuxu
6: wallahi wallahi
0: jamu nuyoti dotu fa jog kon nak aljuma la yalla ñepp jog te bu bi way ñeek bu xol yi ba mu set wecc yeen say say ci sacc ci ak tafu kat yi ngann yar nak bu len jog ne magal ga teru na acca touba ku fa jëm ku ne yalla yalla wer la mala ko wax du soti magal yeen ngir jëm yalla ku ci chaay chaay na ra taxajuk bay bo tok du soti mënu leena yaq ligeyep serign bi kon nak xam len ko kon 88 628 06 18 kon wéru feñna suba moy ben fan ci safar bi sa magal ga dimanche lay doon fukki fan ya giroom ñet nga xamne lo dong la serigne bi massa wo talibé yi ñew leen nu and sante borom bi ñew leen ci ndeul li ndab lu wa eni ñu duyel lako kon rebb ci soy worut kon 88 628 06 18 Ndiaye Touba
6: alaaji yep nonu ko señ goor Ndiaye waxe nga waxe rek soñe na neena wer bi feñ suba la ben fan kon nak deugmal nañ magal Touba 18 safar kon gëna goor goor gëna encourager rek danaka ni nga wax ci señ alaaji Ndiaga Ndiaye rek teunk na émission bobam jeex wax deug yalla ñi fi nek neenañ ay transporteur lañ nañ jappalé jaam yi défar sen auto bañ baax pëne yi baax radiateur yi baax ñu am ampoule quatre part lepp baña manki tañ baña tek sefer ay perexon naan yobul nangami lu yar daw modum yor auto bi jambar la dara bo lewu ñu de wax deug yalla di way
0: ku doon jambar la baram fofu 88 628 06 18 allo
6: assalamu alaykum
7: assalamu alaykum señ bi
6: wa bismillah
7: wa modou fall day wote fi
6: señ modou
7: fall
6: señ modou fall bismillah
7: touba daru minam
6: señ modou fall daru minam bismillah
7: wa beugul la barke mi ci ci rek
6: bismillah
7: manam dal mbirum accident mi ci la bëgg wax xale
6: bismillah
7: xam nga sepp bu yeex sepp bu gaaw mo gën manam sopu yeex te wacce wo dara
6: lay
7: manam sopu yeex te wacce dara mo gën sopu gaaw te wacce wo dara
6: yalla
7: buñ la di le xol yi sefor ci te li bi meuna yaatu te li bi meuna yaatu
6: ak lay deug
7: bo le ko di dawale distance de freinage
6: aha surtout
7: ak limitation de vitesse
6: surtout
7: limitation de vitesse
6: lay deug la
7: waaw
6: deugul
7: xam nga bis bu yabe djuroom ñaar ci nit
6: waw
7: yow sa voor bi ak nga yor sa permis bi yor sa auto bi client bi yep ñi ngi wekk ci yow yaakaar
6: billahi
7: nga xol gi ci sa ginnaw nga xamne manam say tante say yaay ñep ngi ci bir
6: lay deug la
7: say doom yi rawal ni ci bir
6: akay deug
7: su ko defé bu boba yow ligay dawal bal nga ko maîtriser bu baax sa xamne Touba lu jëm ci
6: Ya
7: ku ci sañon bo sañon da nga ak ci jamm ak salam ngi bi ci jamm ak salam
6: akay deug
7: yaatal xol yi bu baaxa baax
6: amna solo
7: yaatal teul bi bu baaxa baax
6: amna solo
7: teul bi yaatu na waye xol yi gëna yaatu
6: amna ci solo
7: waaw ba ñu xëccu priwil ci
6: wallahi deug la
7: ba ñu xëccu lenn
6: akay deug
7: bu ne ko def
6: ko taw señ fall bo bu netati nga ne tek bu
0: ya nga ne yoll baye modou fall touba daru minam waxna waji yalla yalla fay ko
6: señ bass fall daru minam
0: ngi fofu ngi fofu kon señ assane sok barakallah dekkendo kon 88 628 06 18 kaddu gañu non wa dafa melni am lu ko deg ba top ci mom de
6: jar ci 88 628 06 18 assalamu alaykum
8: alaykum salam
6: koku
8: man la baye fall
6: ngok ah baye fall dañ lay jox carton de
8: ah papa jegal len ma defal kat yi rek ma ngi len dañ duma ci raw dem
6: dañ la namu lol bismillah
8: la ga baye bu na ngeen def
6: san nañ wax
0: ngi sant yalla sant la
8: bi ñew jamm ci magal gi nak yaatu ak seen ci roje
6: nak lay ak
0: ay wax ko ci ka way
8: la ñew jamm ci magal seen yalla mu ñu ko fay
0: deug deug ah way wax ko ci kaw
6: ni lay deg ni
8: ak Allah jom
0: Allah jom
6: Allah mi ci yoon mi ñoon
8: la xey sa ko ci ci carte mi Yalla jamm dina am
6: billahi
8: alhamdulillah yeb gu ci yor auto bu baax sa batto bëgg la takal bu lankal
6: lankal di fexal de
8: Serigne Touba bi mu jéko ay nonam de leena jéggal
6: lay de
0: Serigne Touba
8: kéra biro ba ca ndar
6: lay
8: ba muy rombu 3 ak 2 ak ba ñew taxaw 4
6: numéro 4
8: ni dafa nekkat
6: lay
8: mu dimbali ñu ba tay ñu am jam
6: bari won na de
0: deug deug
8: bari won na ci duma sa mam boko ne yaay bay tegg leen combat bu ko sa jam ni bay
6: lay deug la
8: nan delo ci xalita ragal yalla
6: la
0: seuk
8: Serigne Touba da wote kay leen sant lema yalla
6: bismillah sant lema sama borom
8: tak yam ñent nit diko ndamo ci ñetti jinni wala 13 yi dafa ñaaw la
0: wallahi
8: mais ku yakam ci duma la yapp
0: waaw
6: wallahi
8: ci lay jaar kep ku ma ni da nga yakam ci bi djiggu sama wot
6: nga nako demal
8: barke cheikh rafal ni la len koy wax
6: akay deug
0: lay wax nga deug
8: liñ may fay dañuy wëlbuti ko at diko fegge ba kenn ñu dugat ci Touba
0: deug la
8: ku wacc ni ma bay fal jere
0: ah yalla na yag
8: man bëgguma ku yakam
0: barkisen Touba
8: kay lin tam ci lama yalla la serigne bi wax nan nan dal
0: wala
8: yor auto bu baax sa patron tak le bu ne ko wutal ma sama ñet morom bok
0: lankal
6: ak deug
8: comme sa patron da la tak bu ban le bo andi wu nangam ma daxal
6: waaw
8: wornal ni auto bi man nako ne ko wutal ma sama ñet morom da fay len ñu and
0: jeexna
6: waaw
8: ku sonu remplacer sa morom
0: jeexna
6: wa def
8: ni def ko ci yar ak teggil
0: waaw
8: baye bi bakkan dafa cher
6: Allah
0: amun jeug
8: bakkan dafa cher de
6: bakkan kay ken mul ko jenn
8: dalé lo ci xali te ko ci yar ak ci teggil
6: moy li gën
8: deug la ngi di droitel ba mu tek
0: deug la ngi
8: ko muy nañ ko respecter
0: deug la
8: amna ku wax ci li auto buy tang
0: radiateur
8: bu baxul ñu ngoy
6: yaa ibra ndour la
0: deug la man ta wayase deug la
8: radiateur bu baxul man lu ngoy yaase
6: ak
8: radiateur bi loko wolu wolu demal station ba def ci liñ ci wara def
0: deug la
8: jaarale ko ci yoon ndax ay nit da la yaakar di la jox sen ala
0: waaw
8: bo defé auto bi liñ ko wara def tek ko ci yar han xol li nga xamni wornal ni kula ko tek nga bañ
0: bu ko tek kenen
8: han baay bi sama xol ci dina guuy tay na ñew japp ci magal bi
6: akay deug
0: billahi billahi
8: yene gi non wax deug yalla tok ci rojo bi
6: waaw
8: ay at di ñu dimbali ngir yalla yalla yalla guddal sen fan
0: amin barke
8: serigne yalla may len wër
6: amin
0: amin
8: di gën bëgg ci rew mi yalla na len ci sa borom dimbali ci
6: barke jamu rek
0: amin
6: jamu rek
8: ka sa baña
6: jere jef
0: lol bay fall
8: bay Touba yalla na yalla may len
6: amin wa amin amin bay amin
0: jere jefati jere jefati
6: waaw
0: xol seddat na guyu
6: ni
0: degaté bay fall ngom mi wax ji wax monto na ñak xamna seigne babakar sara gi ci yoon wi
6: waaw
0: jiri jobe gi ci yoon wi seigne allah nak xamna ne moy ma ngay mi ngi ci yoon wi li lañu bëgg ci émission bi ngeen indi ay solution amna ku top ci baye fall ngom no dajé ak mom jaar na ci 88 628 0618 di ko bax
6: assalam
9: maaleykum salam baye ndjay
0: baye balla jeng
9: mang le xiar li ñaanal jam
0: delo na la xiar di la ñaanal jam
9: yalla yalla defal magal jam
0: amin jen ay ñaan leen ko
9: way ñene fang ci ñu ko gi ñepp gis nañ ko
0: ñaanal wallahi loolu goor ñay wax legi de
9: man deg na sa burke man nga xol na ko bu gis ko sa bur
0: kon nak jeexna
9: mang xiar ñepp di ñaanal ñepp jam
0: amin ñaanaleenu fasaleenu
9: fa wajur goor ne nako ñepp ñaanal joy fon ci wéru la ne la won do cinq safar lay ko ñaanal
0: allahumma ighfir la war amha
9: kep ko deg na ma def ko la fek
0: waaw num tudon mom
9: serigne abdoulaye jeng serigne abdoulaye jeng
0: suñu mam abdoulaye jeng
9: waaw serigne abdoulaye jeng kep ku deg sama kaw dañ ko def wax ak ben
0: dawal bu yiw dawal bu yiw
9: la 5 sfor mo bisum ñaan
0: setal li rek
9: nang xaar ñepp ñaan ñepp
0: amin amin bay bu
9: dañ xam nak ci lu mbacc yalla fi ak debur ko yow fek debur jere jeuf
6: ah jere jeuf bay bala borop sanke bi
0: bay bal kon serigne cheikh mbacke
6: dama magal gi courier mu gendi la
0: yalla na fi yag tewer ci mbacke serigne do
6: amin amin
0: waye suñu mam ablaye jeng momut yalla yalla defal ko dool bu yiw
6: amin
0: yalla nay ngundanda ci aljanna lo yalla man na yalla
10: ko assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
10: ay ngar sa bay golli
0: waw
10: papa diouf
0: ah papa diouf na nga def
10: bay ciar baax baax
0: dila xamane nam nañ la lol diouf
10: ñu leen ni jëgë bu bari bari bari
0: jëre jëw diouf
10: ñu leen ni téwlu saasu ne ñu
0: ñaka
10: dug
0: akasa
10: leewal tak tour saasu ne da leen ni téwlu suba ak ngol
0: sétal li rek
10: wër wo nañ ñi wax mom ñu tan ñu suñu bët leena nañ ñi
0: deug alhamdullilah
10: dañuy ñaan nak yalla suñu borom yobbu ñu ci magal jam
0: amin barke serigne bi
10: barke borom do ñu ñaan fa fosu nak daw ndank dal ndank
0: rek
10: ne ko sun fallu dan waxe rek
0: wallahi werna papa
10: billahi wallahi ñoo leen di xiar yeen ñep
0: ñu lay delo xiar yeen ñep
10: ñaanal ñep ci woli sawante bawam
0: amin
10: aw ñu waccim te dem Touba rek
0: wallahi werna diouf
10: wallahi ñu leen ci teewul sa tour sa sunay du ko gey jëm la ñu leen teewul
0: sa
10: ah waaw
0: baxna inshallah
10: auditeur yu royé bi la ñu
0: sa bonu deugate rek da nga xamne nuyut fonku nañ la de
10: bax ne gira jof
0: jere jof djouf
10: pap djouf Touba ngi yu feulé ci commune de Kersambakan
0: hein
10: pap djouf Touba ngi yu commune de Kersambakan
0: wa pap djouf Touba ngi yu commune Kersambakan insha Allah deg nañ ko
6: ñoo ngi nuyu ak samba kan gep
0: moori geen daari gadd
10: baax na jeñu
0: ak serigne son yu ba yaan touba njili len moy serigne fofu bay ma tar ci touba ci marché au casse ah kon serigne pap diouf vraiment momit def nga lu baax kon fa tawarakallah yalla yalla fayla no ngi nuyu tundu mbollem tundu sunu mam samba kan ñewit yalla defal len xewal ci barke serigne touba yalla defal mu ñepp mu ci barke magal gi serigne pap diouf
6: serigne afé jang ñu koy nuyu sobol
0: bu neex yalla sa bo nu deggete nak da nga deg ciar bi de inshallah ak mbolé wa touba ñufen kon 88 628 0618.
6: Assalamu alaykum.
11: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
6: Fatali ma turuy mbok mi
11: koku banjay touba
6: mbake bala
11: bay mustafa mbaw sanki ba sidou lu
6: bay mustafa nga def
11: ma ngi sant ma ngi lay nuyu di la ziaré
6: ya ñu nek lu ga de mom
11: waaw ma ngi ziaré bay abibulay mom
6: mi ngi ni di la deg
0: ma ngi lay delo ziar bu baax
11: ma ngi len di ñaanal jamm
6: amin way
0: amin amin
11: sank ba tay ma ngi bëgg dug xawma ke
0: deug la
11: waaye nak ma ngi doon deglo
0: xamnañ ko
11: émission bi amna solo
0: ndax yalla
11: sama xam ci auto bari wul waaye nak xamna ne li ngeen di wax bay abibu ak bay njay souba li ngeen di wax fofu bu ko conducteur yepp doxale jamm rek moy am
0: alhamdulillah
11: kon nak yalla na yalla defal len fon gud ak wer
0: amin barke serigne bi
11: ma ngi ciaré oustaz mam fekhlo wa ciaré merci aussi
0: waaw sunu yaay merci quoi moy di waro na do li
6: jigen ci yoon mi ngi ci yoon
11: émission bi amna mana
0: jere jeuf mbaw
11: émission bi amna mana bo tay bi nak mo ci raw
0: alhamdulillah
11: ndax ci sama neeg la tok deg señ gora ndjay nanan di annoncer wer wi
0: waaw mo ngi non de waaw
11: fep fuñ ne wer wi feñ na ci Sénégal té deguma wa tok ane wer wi feñ na
6: ndank lay def
11: deug la ngi tay yalla dogal na mom la jëfë dégg bi yoon
0: waaw
11: sant la def
6: alhamdoulillah
0: baax sant ko waaw
11: waaw jëgen jëf
6: jëgen mbaw
11: yalla def ci ñun dégg ak top
0: amin
6: mbaw
11: def ko ci mbollem chauffeur yi
6: amin mbaw
11: def ko ci mbollem ko xamne ci magal gi la taxajuk
0: wallahi
6: mbaw
11: jëgen ba jaay Touba
6: barke bala
11: yak bay abibou lay ma ngi len di gërem di len
6: sant amin ñang lay ñaanal yow itam defan guddu ak wër
11: waaw ma ngi len di ñaanal son guddu ak wër
6: amin way
11: ma ngi xiyar bay bala jeng momi jeng
6: bay bala jeng magal gi courier mu gindi borom sanké bi
11: waaw yalla defal ñu jam
6: téléphone am rek lay yor courier mu wotel la
11: deug la
6: ko baax
11: la
6: lay ko baax
11: wa assalamu alaykum wa rahmatullah
6: wa alaykum salam wa rahmatullah
0: ak sa
6: ya ñoo ngi nuyu wa Louga yépp
0: serigne modou mustapha ambaw
6: wa ci Louga
0: ñu koy sant bu baax diko siaré ah waw waxna lu baax mom itam suñu wayjur la te bëgg na lu baax billahi bay do ko reccu mako 88 628 0618.
6: Assalamu alaykum.
12: Wa alaykum salam.
6: Ah ko ko mbokk mi
12: bay ñay Touba
6: mbake bala
0: ke bari bay mustapha
6: ah bay mustapha
0: amina la
12: ere fay
6: bay mustapha baram taxi manu kero bi
12: ni nda
0: ngi sant
12: kero rek la koy wax bay ayib
6: ah
0: waxna mako de
12: waaw
6: ah ya ko gisal ta bop de
12: waxna ko ko de
6: dama ru sax
12: bay ni ci jam
6: en ci leen ko ñaanal bax bay mustapha
12: fana di dole sant te rek mom day ambassade dama donen te yodum baba garaso waaw manam Touba Touba Mbaba Garas mom wata ya ngay daw num ne nexe
6: ah
12: Bambay digeunte Bambay Mbaba Garas pass be fami yam def na ñetti kilometer ba ñent ci def comme nak di ngeen ko doon joy ñi diko joy
0: waaw
12: ah bu lu sa sotti war ñu ko wax ñep
6: lay deug la
12: di dole sante sama wa kritum nak muy wa ser rek Touba ser
0: Touba sel amuñu morom
12: lay waaw di len dole sante di ñaanam
0: tay rek dem na fa
12: li ngeen wax ci magal gi nak amna ci lol chauffeur ci la amna ci lol transporteur yi la da nga ngay gis ko xamni day liggey ak nit ay at magalu Touba dik mu bëgg ko santas
6: nga santas kay
12: te kenn ku ne xamna ni borom kër bu yor ak njabot dina am fofu afalak bañam mëna yam ndax njabot gay tax
6: la deug la
12: sant na ci yalla nak ndax man kima daan andal magal musta jot bam ni la dara bu magal gi jexé yalla xamna ni lo yor boko bu ko musa lem jox ko ko konté bark seigne touba ouseynou diaw
0: ah xamna ko bu bax
6: wa ku bax
12: ko musa jox du ko konté moko lemé jox ko koy lem def ci posam
0: da daan ñew fi ñun jamono ju ne day ñew garé wotam tok ni waxtaan ñun ñep
12: mo taxit magal sama tay ak bakkar la daan liggéey
0: wallahi deug la
12: musuma yok passit
0: waaw
12: waaw lolu mom so ba te ko te kenn kuma xam man man nga ko séré
0: xamna ci dara
12: sofori da war bu ande ki client ba client yi wacc li ko ñaanal jam
6: mo gën de
12: waay amna fo bo fa jaaré client yi ba client ba client yi wacc du la yéne jam
0: ci adina
12: lu la dal ñu ne xamal nañ ko
0: waaw
12: lool nak sofor da ko wara moy
0: deug la jey
12: auto bo xam ni tam lay irbe dakar gi muy taxi muy car ah magalou touba jone nga xey bëgg ko gënne fa nak radiateur du la lebal dara
0: deug la
12: moteur mom man nga xam état bi bo xam bo bo dem sofor lu état bi mel man nga ko yob
0: deug la
12: waye radiateur rek fune mom amul état mom bu normal rek daal lay won ci ko
0: du la lebal du la lebal
12: kon nañ ci dolé gor gor lu bu baax
6: ak deug
0: deug la gi
12: xam ni señ be wote ñun ñepp dañ ci wara japp
6: lay deug la
12: ñu dolé sant di len ñaanal
0: lay gi
12: leg leg nak deglu bi dañuy gëna wote bi ndax seenu xam xam
0: way ni da ci baax
12: kon nak yalla leen yalla defal jamm defal nuko ñun
6: ñepp amin
0: amin barke
12: señ defal nu xewal defal nu tawfiq
0: amin barke señ
12: te du delu ci sunu
0: waaw
12: te xam ni chauffeur mom manam li tax ñu gëna graw tuba bi da roy ci l'islam ndax auto bi yewé juroom ñaar fukki nit place ba imam di tok fa la chauffeur boy tok
0: lay wax nga deug
12: kon chauffeur imam la
0: imam la
12: imam na gude jité da wara rafetal
0: deug la
12: ñu ngi leen di jéggu leen ñepp den balax den balax
0: barakallahu
12: yalla leen yalla defal jamm
0: amin ñu bokku geey
12: jerejeuf jerejeuf ngay
0: barakallahu
6: ba job ñaka petersen mi ngi lay deug
0: jerejeuf baye mustapha geey lim wax de ci baye ousseynou diaw man na ko séré de
6: ah lolou am son
0: ak sama walou rachine mbay
6: wallahi
0: nu jël ki baye mustapha yalla yalla gudal sofal dajel ko
6: ay assalam alaykum
13: wa salam seigne gay
6: wa seigne yalla
13: ni ziar bu wër kay
6: alhamdullah
13: wa waxal ndongal yalla
6: ah seigne yalla lay wax de
13: ndongal bay ay
6: ndax sama bay allu
0: tud wër na seigne yalla
13: wa tiaré na ngi lay bu wër kay
0: akossa delo na la ziar bu wër
13: yoon wi de tay da mel ni ko bëggel amé mom
0: waaw ni la kay mom
13: na paré non la baxé dé
0: waaw
13: nako ga na dem ba ñu xëccu
0: rek waaw kay na xata xat rek
13: wa ni la yag na jëm dé wayé ni la bax
0: ñot di bu dul dik
13: wa ñu ngi toom nak bu wéré wéré
6: ba fam nga bang lay nuyu légui
13: ma ngi dé gaay kay bu baax ma né gaay dé wax dëgg yalla tax nañ ma lool dé
6: waaw
0: dëgg la
6: kon loy ñaax gaay ci auto yi ci défar bi rek
13: waaw ke yow bi da melni fi jog baxé deug dé la ñëw ndax ci ndortel nawet bi lañ nek
0: deug la
13: li wara dox ci auto lepp dañ koy soxla mom
0: deug la dé
13: lepp nak li ci wara dox lepp la ci dox
0: deug la dé
13: soxla nañ ci lamp ci lèr balé yu bax radiateur bu baax ndax ak ay pneu
6: yu baax
13: train yu baax
6: waaw
13: da gis nga comme nim tawé demb fi ci Dakar taw bu mel nonu mo gëna bon ci talibi am ay civilier gasoil yi xam nga bu fekkon taw bu bari da koy raxas mu set
6: tilim tilim waaw
13: way nim def ni demb da koy gajofal bu ko gaj falé nak da ngay frené tay frené taxaw mais day diré ko di dem
6: day diré ko du taxaw
13: ko de wa lo lolu it nako gay tourale di mayenté distance dem ma ngi topante ben 307
0: waw
13: moy yoy ngeen ma ngi tour rek lolou ñu naan war gaynde
0: waw
13: dama mujj sama yaram day daw ba man dama mujj bayyi ko mo fi manam nim teute auto bi mu top
0: waw
13: boku mom lay daw rek mais ko pa bu mëna na def ñu ndaw bala tegg tankam ci accélérateur bi diko tek ci train bi rek dugg nako
0: dugg ci dox
13: waw nimu tege won auto ba bu amone len lo xew fi ngay tege tank tek ci pedalo frein bi
6: da lay dugg
13: bala lu mu gaaw gaaw mbëkk nga
6: mbëkk ko
13: waaw xam nga yoy itam ay day jé yo wax mom
0: bay wul kal distance de freinage
13: bi ma démé biñ démé ba am ko yaatu nga xamné né man nañ fa daw wax tuti bi may jot ci bi mané li bay ay di wax xalé bu jigen mo né ca kanam
0: ah waaw
13: lepp jigen la
0: dañ yaakaara ndaw sa doko
13: nop mom mi dawal mu nga wengal kappa mu leer la né ñi dé len ñaanal rek yoonu ko
0: deug la
13: yoy yépp nak dañ ci war di bay xel
0: lay jong wax nga deug
13: ci la payap xalisam nobu la li ceppi wu la dafay da bu yegge fa nga lu auto ba neex bu yegge fa am dem ne la
0: may bu ma yow bu mayma commencé xulo ak yow
13: bo taxaw waaw legui kërewé donc boko réwé di démonter pono bi bu yexé mu ne la dello ma sama pass
0: wala mu ne bi nga xamné sa auto bi baxul woro ma ci wono duggal
13: mo ngi non
0: commencé di xulo
13: waaw yoy dañ ko war di soralé waye melni man rek dige bari ñu melni man
0: deug la
13: xamuñu dara ci liñu nek
0: deug la
13: waaw lolu dal ma ngi koy ñaaxat gay
0: waaw
13: radio période bi min dekk bi ko ko ci manon sax bala nga dem même boko debus wacce wut ñu debusé ko
0: waaw
13: man ko dem yobbu station ñu soufflé la ko ni
0: deug la jom
13: bu ko défé élément yi tour yi dina dundat tout ñoo ngi toob nak bo wax sam xam rek battal bi day gën
0: la li nga wax ëppon na ñak
13: wax
0: amul amorom
13: jere
6: jox señ yalla ngi nuy ko kulum kalis rek ko sa loxo
0: ñepp ngi lay delo siar
6: ñepp nuyo mécanicien rek tax nañ ko sa loxo señ bakay dem mécanicien la ñong koy nuy sawen
0: señ yalla alla jong mu ne ndongali dak
13: na deug salam aleikum
0: wa yalla ko dem ah baye samba cham
13: wa do len ziar bu bax
0: ni lay delu ziar bu bax cham
13: ñala jamm li ko tak
6: cham
0: amin
13: yalla bi yalla def jamm
6: amin cham amin
13: wa sana ma sunu solo yalla di top
0: amin
13: de ci na ma am sa def cham ñu xam ni mu ngi dugg ci sunu wer
0: deug la
13: ci noori yalla ko yalla barke
0: amin ya rabbi
13: nam ko nam barke ci yeb dina yag ko fekk dina gëna ñaaxat ci reer yi rek
0: waaw
13: ak transport yi da xam na ñu doon lu tollu doy
0: deug la
13: ñu ci do ko ci lu ne
0: ay
13: adna ci fa rek
0: waaw
13: way ya di yag rek ya
0: deug la
13: ay bu jeex yalla dafa ci bu ñu ñëw jël wat ginaaw
0: deug la
13: ci doxali ñu ñaaw ñu doxal ci magal bi taxaw ga rek auto
0: waaw
13: mu wone ni ñu liggéey le dara bu liggéey bu ñu wax ngeen bu ma aw ko di jël sey pass yéne neex diko imposer nit ñi té mo rek mo am bo xone tuba rek mu ne fi bu mu jëli ko tuba arrangé wu da tampo
0: deug la
13: oré yi oré yi yalla ñu bëri nek ci carte yi da ñu tek tax yo xamne kenn nit ko deug
0: deug la
13: di jëfé ne len neex té lolu mom avancé ci ñu rew
0: deug la
13: rew bo ci nek bu ko dundal boko dund
0: magal
13: ak gamu ay fan la mëno ci wut ñu doy wut yalla wut ci ñu ci ngor tam teranga bi la yalla jox ba xam nga yow da nga wara dimbali
0: deug la
13: way yow teranga diko loxe taxu yalla waxal lolu
0: deug la
13: yo ne ci man na dimbali ci
0: mom
13: ci xamne dimbali ci xam
0: waye
13: mbolam transport yi mbolam auto yi daw ore yi di taxaw ci continue ci gëna bon
0: wallahi
13: rawati na nak man ci ko wala ko wax jakkay mourid bi ni nek ni dentel
0: deug la
13: bu ñe magal ci def na ñette fan wala joy fan day samp di lay ay 10000 ay 15000 o do bo ñeek mëna wacce man duma jaar da may duma jaar jaar
0: da ngay xol lor rek
13: bi tay ko 15000 te bagaj bo mu tan terminal bo ak 3000
0: te lolu
8: kuy yalla bu do ko def may sédé yalla ci ñu def xamé ñun ñepp ay jinn ñu ay murid lañu so ba ñu fa jëm ñepp dañu jamm ju yalla duudu yalla ñom ñu ci nekk ni nga wara salat ne ni nga dem ni ko dëgg waye yalla yalla lañ ko dëgg yalla bu ko dëgg tay may sédé yalla ci ñu liggéey
6: deug la deug la
8: magal bu ñu bu ñu defé magal
6: bu ñu ko la ci wara tok doxal
8: ko fen
6: la deug la
8: bi lor ni lor ni yo xane kene ko nekk di yiwo ko di joy te bu woon nak na nga woon na yow yow mi yé auto bu ñu ko tekkon boko nangu wala do ko man bok kon ñu sét ñu sét wa ñu ñu doxal
0: deug la
8: yeen li ngeen wax sax ñu ko li ci wara def ñun ko
0: deug la
8: waye ñom xaye dañu dégg dé
0: barakallah
6: ngay samba jamma sangal
0: ay samba yalla ko yalla fi
6: lamin kan mi ngi fofu ma sangal
0: talibé serigne ma paté la waye talibé serigne cheikh chilla la waye talibé serigne modou kara chilla la kon talibé law ñandé la waye talibé diwan chilla la yalla ko yalla fi ci barke cheikhul khadim ñu koy sante bu baax diko gëreum dengalé mu wax fi ci marché ngelaw lay addo buré diwan nit day addu waye li wax ci lenn ci safari ñu bu magal gi ñëwé rek talibé yi nga japp ne teur rend rek ka yell ci ñom sohor yépay tul ko ci jël pak te ci putam nit da ngay dag ba sa mbag toqi té du dé té du dag té du la méré du la jëpp té lañ koy laaj dala ko jox ndax señ ba rek lañuy gis
6: alhamdulillah
0: kon nak yow mi nat setlul baxam yow mi jek ku di jekli daw jek def ko daw def ko ren xolal lum la jeriñ jema def ni ni Allah job de dara tani wu ci
6: wallahi
0: Allah job de mjoben la de waye mjoben bu bax la
6: wallahi
0: ñi ko xam de te leleg may gis ñi waxtaan ci ay mbiram te xamuñu ne xamna ko re lañuy sédé ci mom yal nako xolom deg
6: amin
0: ci barke serigne touba
6: amin
0: day bolé nik ak jak rek
6: wallahi
0: té lolu mo am solo té boko né jak gis ko talibé ngi ngay gis lolu am solo la yalla yalla ar lé
6: wa dar salam la
0: barké cheikhul khadim
6: wallahi
0: kon jere jeu baye samba wax nga lo am solo wayé talibé yalla dogal ñuy taxaw fofu ci marché ngelaw dé
6: juma yi bentali
0: na yaram daw way na yaram daw ko ci ne do mourid day aw yat lay wut
6: khexal yow
0: kon nak fa tabarakallah 88 628 06 18
6: assalamu alaykum
0: bo jep
14: ay salam baye
0: mbake bari baye mustafa
14: taxa ge del ci
0: wa xamna ko
14: comme lu mu fi musa joy ngeen joy le moko na safaro
0: waw
14: sunu auto yim te frontière day bëgg na ngeen joy ci
0: ci frontière mali ba
14: waw camion yi nga xamanteni bi dañu sarxé won dem ca gaay def attaque bobu ñu def
0: waw
14: ñun ñu tey kay man mi wax yow de sama tang ci ñaari wër
0: da ngay sel li rek ya wara ñibi ci ñu nako do fi jaar
14: bi amé ba nege ni mo conner bi mu sarxal na yow
0: da ngay sel li rek
14: légui kay ñun bi dimbali
0: waw
14: escorte dañu egg de sarxé mbaaju bayyi ñun ñi deug ci del ci sénégal wacce conner auto dem liggéey
0: ñu dopp ñibi ci moy deug de
14: waye gaare fo auto bi demo mali di ko sénégal metti na lol ci lu ndox deug yalla fi
0: da ci wax de
14: ca nak ay auto ay mom ay dimi wota fa nek
0: deug nako
14: wa munu ñu dem mali munu ñu dil senegal ndax conner biñ tek bamako la jëm
0: setal li rek
14: legi nan est ce que ñu egg bamako wacce ko wala ñu delu senegal wacce conner bi auto bi dem liggey
6: jeex na
14: lol da bëgg na ngeen joy ndax gouvernement bi dimbali ni
0: joy
14: wa ndax dem lo xamni mom gouvernement ko man
0: deug la de
14: wa etay top so yenni
0: deug la
14: wa ngeen joy la ñu ko dal
0: inshallah bu soobe yalla
14: bax na jere jeuf
0: fi sa keur la lo fi bëgg dang koy am na nga ko bëgge barke cheikhul khadim kon ak serigne bassirou borom touru bax wi sa dom ji di serigne touba sunu mam serigne muntaha di wote magal yi waay serigne bassirou jumaay jahar fay nuko gaay waxe ci legen defal li ci apo taxaw ko ci apo ci walu diplomatie da ngeen di jëf ci souf jëf leen ci souf sent ba nga xamne ño ne dañuy xaj dekk ba ah way na xeli delu ci way xamne bo xaro bañ jox la yef yu xal lay doon ci loxo de do ko meuna tiede seigne basirum suñu mam abdou khadir masna ko wax neena loy wuti wuti ko jamm boko amé dula jeriñ
6: wallahi
0: koku nan ko xam nan bay sefor ci ñom defuñu dara
6: dede
0: buñ waccé conteneur e bay leen seeni watanu dekk mu tané
6: wallahi wallahi
0: bu leen escorter bañ ag ñu wacc seeni bagages ñu lañ leen di laaj bu bari wut ci ñu mañ ko joxe ñu cor escorter lañ bañ ñew ba genn li mali yep bu dugg senegal mu bax waye téf auto lepp 2 mois nga téko auto waye bu genné fofu ay panneau lay ñëk sansé
6: wallahi wallahi
0: ay panu lay ñëk sansé
6: wallahi wallahi
0: piéger dina ci am yoy bo démé sax jeexna
6: waaw
0: duñ ko doon mëna def waaw waay nañ dimbulé suñu sowori sénégalité sénégalais mom du togn dé
6: wallahi
0: sénégalais du togn du def lu bon té réew mi réewam tranga la kuñ def defala tranga waaw waay bay li na suñu wata yi waay bay mustapha yen nak li dañ wéy di ci wax bu soobé yalla té yalla na faju ci lu gaw ci barké cheikhul khadim
6: wallahi
0: jere jeuf geey di nuy baye mbaxan gomine nak bu bax fi ne buñ fayebalon ko mel baye mbaxan gomis rek baye mor surok bayal sandoy buñ fa amé ñetti fan lepp réglé wallahi al asim nañ ko def way
6: jarna lejeent
0: way ne fi rek lawé 9 ak lawé 7 ji sappi nañu kin xamut dang ko fekkem deet nan wax ci tay way suba ñi wogut demb weena
6: lolu señ fallu wax nako
0: nan wax ci demb jall na nan wax ci tay suba ñi wogut
6: waxe señ fallu
0: billahi geey yalla yalla degg la yalla yalla deggnu yalla len bay ñu jilat ba dug suñ rew mi te li bañate am ci barke cheikhul khadim bu ñi yola mal ñey ñew di magal si way yalla ni señ yi bok
6: amin way
0: te kat ay junne joge mali magal si de
6: wallahi wallahi
0: kon nak na xeli xalat ñu ne auto yi neewon te di auto sénégalais waye nañ and ak seen mbokk sénégalais yi ñibi tax dañuy wuy ci serigne touba
6: wallahi wallahi
0: ko ci def loko di ci
6: wallahi wallahi
0: kon nak 88 628 0618
6: njay
0: touba
6: ah non nga daane re amna solo lol wax deug yalla de ñaari dekk yi mënuñ leen xajalé comme mënuñ leen xajji dañu ba seen mali lañ daan wax wa kon nak ba nga xamé na légui démé na non nañ dimbalé lillahi rasul li ko seigne moussa waxé nga waxé ni ko rek ñu yalla mal seen loxo rek bayi leen ñu wacce seen bagage te ñibi waat seen dekk rek te yalla def ci ñaar rew yep jamm rek doon na am solo lol kon nak ni ngi koy doon waxé légui bayi samba cham waxé ko seigne moussa waxé ko nga waxé ko rek ak bayi falong ñi fi jaar ñep rek wax deug yalla waataay magal gi rek ki lañ ne laaj ñaga nday mi nga wax teunk na lepp ni nga xamé nenañ ay transport lañ nañ bayi yok bi ñi yok te buñ waxé ñu mim do dégg kenn ko woté ci émission bi na mënu yokuma baba magal gi jeex émission bo fi def do gis ben transporteur bu wote ne samay sefor ben luyas bu ko yobbo wala ñaar luyas naka fa yamale na garé buma dégg langam sasuma ko defumako dedet daw dal jili jom yoro auto bi jambar la wax deug yalla da xam luñu bolé bam taggo way yakaluma dara nagam ta fekk na lim ko jox la xép nañ waxante li fi ne kon nañ bayyi versement yi gal ci kaw sefor yi diko yok diko yok ni nga ko waxe de Allah job de ko melni mom amna fulak fayda yo xamne lu doxut ci lolou doxut di and rek support bu ñak fulak fayda itam bi bu xam bu deme ba ñew benen support bi dem ñew te auto mi kenn du ko ci sar kenn du nek apprenté bu nek ci auto bu tal secret musuma ko gis man na ko sédé man mi nek ak mom kon nak wax de yalla bu ñepp te benn nit du ko yeb ci ak ciolam itam ak ñak fayda am itam kon nak wax de yalla support yi gor gor leen ngeen roy ci Allah job yar gi teggin ya jox ciir client yi wax deug yalla loyasi du ci jël lo xamne da koy andil problème lu yam lay jël waye jël loyasi kimi lay lu mat fukki liyat wala juromi liyat mëno ko yobu dem di fay say téléphone di def lo mënut xam nañu bëdd Touba yi nañ dem bo ci wat man nga ci am pan sax ba doto jël yenen client yi koy ni tam nañ wax client yi deug ta suñ way tak der yi ala yaay bi dañuy sétlu auto bu mag bu démé bu wacc téli ba di waccé nit ñi waye par bu nit taxaw nga ko da koy déplacer mais wacc na téli wa baangi dox mais bayi ko mu wacc nit ñi ak seeni bagage bagage ci jambi li koy réré lepp genn wal gi tak der yi ala jey fo ñu taxaw ba droite ba jek mëna ko jël fi auto bi mëna lañ xam nga jigen ju bor dom munta daw di top magal mu ki munta jëlop sagam nañ bayi auto bu wacc téli ba jeex nañ koy bayi lentement mu wacc bagage bam jeex mu xalal ko mu yektali bi mu dem li moy deug waye djel permet jamri tassare ko carte agrice jamri tassare ko len ko defon ñom tagge der sen diplome duñ ko nangu kon nak li nga xamne teggut ci yoon bu ko kenn tek yoon ab support ko ci jël permis attesté ko yobul ko ci commissariat bi comme ñom dekk ñeneen ñi dañuy ñibi ay tamba ñi ay kédu pièce jamour nga ramasser def sa porte bo paré ne tal dugg sa auto jibi wat ci compagnie ba nga dekkon lu teggul fenn nañuy bayyi comme le commissariat bu janatu bi moy commissariat central bu Touba ak yeneen commissariat nañ fi bayyi pièce jamour li dal buñ ko def alaaje yi don na li gën
0: lolu mi ngi am
6: waabo yobbu pièce jamour
0: legui lu tax ñom duñu wote wax
6: waaw waaw
0: xam nga tam di gungé ku yakamti diko jitu ni root ak mat
6: dang ko
0: tere lutta duñu wote wax
6: dang ko
0: tere ni baye Moustapha gi wax daan ko wax ñu daan joytu satisfaction di am ñoy lutta duñ ko def kuñ ci jël sa permis nga wote wax ko nga précisé né man tali sangam sandrama sangam même boudé commandant wala colonel nga wax ko
6: ñu
0: fajj ko waaj ana señ mbay ñay bañi japp yobbu wote bo déposé sa licence bu la gaay arrêté fi la laaj lola ak lola fi la wote wax ko jël décision bu fermi wax ko mu nek lu wër cëngnu war né li mu wax lu wër la ñu waxtané ko motut ñaar yon ñet
6: ñu dënd ko
0: fi nek ku ci déposé licence bo égué sa ñu jox la kayit bo xay da ngay dawal ba kërok sa licence di gën
6: moy dëgg sax
0: bu féké li ñi wax ngay do ci wéso émission bi neex na rek do wota dara amna fofu nak fa lañuy mëna yëm dé
6: dëgg la
0: da fa né li nga leen defal lepp dañ ko warona fay
6: té
0: xamuñu lool ba gaay dé leen wota yéna ko mom émission la bobu yeen dong ko mom
6: wallahi wallahi
0: li xassidi neex neex gisoñu tek ko ci ndax dañu bëgg seeni jafé jafé ñu waxtaané ko ñiko wara dégg ko ñiko wara fajj ko kon nak émission bu ko solo mom radio bi doxalu ko ci yeen nit yi nak mom yeen sefo ana ibrahima djeg madiana mbare gaj nañ ko dégg momit wax dëgg yalla ñu koy dégg ndiku kon 88 ngeen di def 628 06 18 ndax kene amu droit ni ngi ko waxé jël permis nit dem ak mom bo jëlé permis ab djégo sa waro ko séxi mam kay arrêté nga ko auto baangi carnet yaangi fi def na lo xamne fayé ci war amo droit ne ko da ngay fay far force yoonu xula lolou
6: dedet
0: dang koy assister bu niwe ba niw amna ñetti far yoy droit bopam la mom soor bi moko mom ñetti fan di 72 heures ni ko len gérusti di defé su joté nak bu la nexé nak na fayé ci ñen soor na fayé ji ndar na fayé ji tamba na fayé ji bo lolou mom yoni ku ci waye japp legui dar da ngay fay legui wala nga attesté ko legui muy jex suba mu wor ko ne bu jeme fami jëm bala ak attestation bi jeex ya ko tax mu ger ndax bu fi baye pièce mi dem lim doon am mocc bi day dess ci yoon bi
6: mo
0: kon bala mu fi joge nya jël mocc bi jox len jaay Touba loy tago
6: kon alaaje waaw kon rek xana di ñaan jamm ci rew mi di ñaan dar tan sirge ñi dekk nak alaaje ndox lañ amu dañun guddi bu guddi lay tokk de to bala nga jog muta jaat taw wax deug yalla de ndox mom soxla nañ ko lol ci magal señ bamba gi
0: dana faju
6: na to bi ne xelli guddi ti xelli beccuk
0: barakallah
6: li dal xamna wax nañ ko Cheikh Ndiaye chef de quartier ak Cherno Ndiaye ñi nga xamne ño jité dar tansir ta mbedde ñu set setal ko mbedde dal jall ya dal bari na fa cantine ñi tabax ci digit yoni bay biir kër yi dal liñ señ Touba defal doyna sekk
0: nga
6: ke jël sa biir kër gi baaj fa tabax dara genn cantine tabax ci mbedd ma mbedd mi baña dem gasi peuna samp na sare de ak auto yi dañu bari te señ Touba lañu set ci woro baare ben mbedd ndax bu kenn ko ne tantone ci mbedd mi do ak ci sa buntu kër alaaje
0: baajuma lepp faajo kon mu doon seen émission live test 3 mois sur 5 moytul ni lay amé seen recette tl rek alraba bu jot bu juroom ñaari waxtu joté rek japp juroom ñent waxtu dem ak dikki bi dong lañ ci waxtané fék ñong koy téy dal dana néw lool wax sun waxi bop waye li ko dollaru diglé nak té xel man ko nangou té moy lén ci code science fék no nga and ak sago rek diko jiim waxtané ak yeen di len ci siboru nak té di ci wër jamm sant ki ñëk wote ba ci ki mu jé wote légui yeen ñepp ci tangaram ñeen la leen baye Moustapha gey ñambalel yalla nako autorité yi dégg ci barke cheikhul qadim té taxawé ko kon nak ila Touba wër wi feñ na sank subay al khamis ben fan bisam dimanche moy doon magal gi yalla bu mu kenn yalla buñ ko wote yalla na seddu guyu yalla bu xadam ci barke cheikhul qadim yalla na posé di fess yalna xewal yep bari dal ba lu way am rek sante li serigne touba boromam nga def ko nang ko beug ci barke cheikhul qadim ki newon ci machine bi di ya oustaz mam cheikh lo fele ci touba seigne ablaye sam ak ñamu fa nekkal waye fele ci lugo seigne cheikh lo ak ñamu fa nekkal kon alaaje abdoulaye mo nekkon ci kaddu yoy fek ko njaay touba intervenant yeen ñep contane nañ ci yeen yalla na yalla fay leen kon bu kën taxal ak deglom ci kanam touti rek inshallah programme yi day wey di wey rek wa salatu wassalam ala rasulillah kon jam ak jam jeureugen jeuf dig dajé gaaw.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli di ma ngi len di nuyu rawatina bokk talibé yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit, sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wu ñuko ñëmé wax ci sen garab. Garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi. Am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñen

0: jërëjëf mbokk julit yi, jërëjëf mbokki talibé yi, jërëjëf mbokk yi nga xam ni yéen a ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak Thiagnaram 88.6 ci Dakar,
1: leer gi FM 94.6.
0: mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moom di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moom di programme bi. Leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yamale li nga xam ne moom di suñu programme tey incha allah. Su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ki suba ak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi gërëm di wax rek ngeen xamee ko noonu le di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xam ne rek moom di fanaanu jàmm. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.